0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ukyan ah, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan nga magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalas tris kad na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa nang sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, anang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo, niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na bijimak, na ulihan doon siya.
1: So, wala na yun noon, wala na madalag hospital. Wala na. Okay. So, salamat kayo.
3: Nanay, last na, Pastor. Na, dili nga, ikaw, dili nga, dili sa doktor ba? Dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon, ginala ko nga, bagpalit sa mabigimak, pistingin ninyo. Dayon, kay, nag-inom sa pastorsin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, ginala ko nga, kuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Palibang mo sa pastor Kuro Klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
3: Pastor, salamat.
1: Kisa ni Paliog?
4: Igan, Nanay, Dadaw.
1: Dadaw, Igan, Dadaw, unsay ato?
4: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
4: Salamat po sa bisimat, pastor kay, ugot niya akong ipon, bag, hindi ako, nawala din ang ugot.
1: Ano bag, imong ipon?
4: Oh,
1: tapos, nawala ang hubag.
4: Oh, ginawa ko.
1: Nawala ang sakit.
4: Nawala pa ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay. May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
5: Prince na Jabilla.
4: Na-hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napitipiti sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga kung nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Mag-inom na kong Big Mac. Naunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga mura nakatulog o kumatos diha sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay makaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Yes, Igan.
7: Isa kita ugyan ah, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pa kamastris ka na, yung matakaradyo ko, ako siyang ilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, muna siya nga, hindi na lang kay naayuman, sa'yo lang ka ng gabuntag, masakit na siya, Pastor.
4: Oo.
7: Oh. Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka-kaktor na Big Mac, na uli ang dutya.
6: So, wa na inoon madalag, wa na madalag hospital? Wa na.
4: Okay. So, salamat kayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kisa ni Paliog?
3: Kisa ni May Urungan, taga-Patag, Pastor.
2: Ah, sa Alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalakra. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ganang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya, maoy na, talata yung ulo na, katol? Ang ulo?
3: Ay, kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, Imin, Jimax.
2: Ah, Vigimax, okay.
3: Siya nang upawan ako yung ulo kay parang ang matambalan na yung tanan kay nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang sugar ng doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor. Salamat.
2: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang kanang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang manang itingan na to ang Bigimaksay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
4: So, itingan na to okay. Karon, arang-arang na siya, nakatulog na daw siya og tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
2: Dili siya katulog ba? Ayong kaniadto
4: tungod sa binhod sa ihang mga tiil ug kamot.
2: Ah, kun sudi katulog tungod kay binhod, so sa ato pa medyo sakit nga pagkabinhod.
4: Okay.
2: Unsa dai trabaho sa imong bana?
4: Sandalo.
2: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil og kamot.
4: Oh, Pastor.
2: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vigimax.
4: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
2: Yes.
4: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
4: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa ganito nga, taas pong sugar kina imong bana?
4: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
2: O, so kamusta na si Karon?
4: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
4: Oo, ako ang siil, nangupong, kainom na po ko sa Bigimax Capsule, na ulian di apod siya. Naapod ni silingan rin, Pastor, ba nga, ako siyang giingnan nga, 50 na ang Bigimax Capsule, kay ang akong siil nga nagpupong, o sa ko ang bana, na ulian man.
2: Salamat sa Dios, o ang iyang giinom, Vigimax Plus.
5: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal na Vigimax. So, ako dako kayo as in, taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Itong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko at itong time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaon gyud ko nga ang Vigimax as in gyud makaayo. Kay wa man gugadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga tuohan gid nato ang Vigimax nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon. Buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tayo nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice, daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og Vigimax, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun og iupirahan. Pero siya wala kid maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong Vigimax. Naginahinay ko glakaw ni absin na lang kong. Munang muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag Vigimax kung unsa akong bateon.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5.
2: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa palihog?
3: Hirinyas Kabagunay.
2: Si?
3: Kaya, Hirinyas Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pata.
2: Okay, okay. Tapos?
3: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka anlaw, na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka anlaw.
3: Duha ka anlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
5: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
4: Nag-crack ang bukog?
5: Oo, akong ripa lugo sa magkukulakaw, pagtimahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma, Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontel, na itong Domingo, napalit na ako Digimax, kaya hubag ba kayo?
4: Oo.
5: Oh. Sa so, Lois, Pastor, unong pitura ko buhok akong napalit, ang usa akong diaplas, ang unong may akong dito, Mar, Lois, Ginoo, ang taro na ugian, man?
4: Nikupos ang hubag?
5: Hubag kayo, akong tiil.
4: Karon, wa na nagubag ron?
5: O, nagkupos na, Pastor.
4: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
5: Na ay bupog, nag-crack na kayo.
4: So, na, di na kayo.
5: Pero, Lois, Diyos, pag tumar na ko sa Digimax, naulian naman.
0: Number one means you're always on top.
6: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiaan ka man?
3: Sakta tayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo ako tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wadi hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lang. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, sama, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lang.
5: Akong ipang kayong hangulmo kay na mayapo sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umupasa, 1 hours taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga, nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidihilang gihapon na gijimak mga isoon. O diha, gayon, gayon, obserbahan ko, pipila ka simana. Wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka nako ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidyimat.
6: Good morning, Pastor Dan.
7: Yes, palig pala ila, and then tagasa.
6: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga Kiari Manolo.
7: Dudu-akop, Kiari Manolo. Yes, igan dudu, on sabay ato ipabot sa kanginan.
6: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa bidyimat nga akong napalit.
7: Okay, sige pa tayo na igan.
6: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maalili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Sa diyan nga ako, Singi Palitan, Pastor Dan, ubitin mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihi na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa ubitin mag, akong dipalit. Nakanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan ko sa Ginoo o makaayaw sa balatian.
7: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos. Love.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, gayon ako siya nga palit og bigimak. Pagpalit niya bigimak siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigimak. Busa igsoon ato nang gyud ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimak gyud. As in, makaayo yun kay katong pag-bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol. Murag kinumo kadagko. Ngayon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak. Natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak. Nihupa akong dugo. Tapos pag tulog pag-adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo ko siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
3: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si Ato Igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang sa kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, daluwi sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uot ang iyang kasing kaayang dughan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos ang iyang atay nagubag pag yun?
3: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghukong naman siya.
2: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggot ka ayaw kung banagot.
2: Okay, so...
3: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ug inom. Dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun na kong ampo. Unsao naman ako, anya kung baan na nga, sikig inom sa tambal. Unya, mugasto siya kada pa-check up niya. Nagawa siya sa hospital, no? Tapos pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya. Nandun siya ang seafood. Tapos
2: okay.
3: Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, una, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuhan yan, yung mga nga pinagpala nga gamot, di. Moto nga, yung kutisina na ito ni Pang, magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na na ang tabang naguna siya kay muot may iyang dugan, mag-result siya pag-inhawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan, hindi, nag-yud muot ang iyang dugan, pag sabuton daw niya nga murag, mag-result siya pag-inhawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala, Pastor Dan. Hantag ka lang, wala na kid nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka rin, dagana ko siya nga ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw magkagasto siya na ko ba sa mamaayo ng
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung naminaw imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan, nga magsigarin kung inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat kay Igan ha, salamat kay Kais pagtawag. Okay, gikan sa Tagum. Sige, padayon. Oo, tapos?
4: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
4: Oo.
2: Daghan.
4: Oh, duha
2: ka bog, Igan. Duha ka bog. So, okay, nag-inom kag Vigimax. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo.
0: Nani 8.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: The best songs on the radio. Uh-oh.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kinsa ni palihong taga-asa?
2: Marketing niya, Pastor, sa Marikatas, Pabuhanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nako'y arthritis.
1: Nag-arthritis.
2: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat ka ayo sa pag-testify. Yes, Igan Kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
1: Yes, go ahead, Igan Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
1: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
1: So, unsa natabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
1: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba, nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
1: Okay.
3: Igura na kay kanang nauga.
1: So, salamat kayo. O, mga importante ka dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay BG Max kanunay. O, si ato masulti sa itong mga tigpaminawan?
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga huwag magkahinanglam ta, makatabangan ta.
1: Amen. Salamat, salamat kay kayo. O, sa ato Igan?
4: Na ako'y magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito, Pastor, sa iya. Dala ko gigimak. Bolo ra kabuok mo akong gipalit.
1: O sa kaya ang sakit?
4: Duha nakabulan, Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor. Na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
1: tampok
4: sa julin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok, Pastor.
1: Duha kabuok.
4: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ko sa utro. Doon, ragyan pong kabuk, Pastor.
1: Yes.
4: Alam, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
1: So, nagasamba.
4: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
1: 2 months. Ay,
4: ka makabakod.
1: 2 months nga naglubog, naghigda lang.
4: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod
4: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor. Nagid yung mga bukol siyang lawas, Pastor. Nangawala man ka na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga, ayo.
4: Sige, Pastor.
1: Okay, salamat. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa na imong gibati?
3: Kaning wag tagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos.
3: Dugay na mga 10 anyos, pito kay buka ko Vegemas na tumar.
2: Oo.
3: Nga, nihilyo na kung ka. Kala na, niundang mga sugasto. Kasi makaayos na dyan. Niundang mga sugasto. Nibalik man na. Nibalik na po buhok. Kuan.
2: Inom. Okay. Imintin siya igan, pero at least karon, nawala.
3: Kuno wala na sa buhay, balik sa customer.
2: Okay, salamat kay Igan na, salamat kayo.
4: Hello.
2: Yes, akin sa Dipaliog.
4: Igan Ding ni Pastor Dan.
2: Yes, Igan Ding, sa ato Igan Ding.
4: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya nagamay na ba yan?
2: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, may kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na, pila ka buk yung nainom?
4: Nakapalit nang ko niya, o isa ka buk yung
2: sotelia. Yes.
4: Anam-anam lang niya, inom.
2: Inom, okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka niyo mong alibiyo sa diyan ni gamit sa Vegemax Plus.
4: Oo, muanha lagi ko niya, Pastor, kung mapalit ko Vegemax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gulutilya na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retilya. O, di ba ka sa itong Kaibigan Center?
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kasi lang yung good ang Vegemax friend kay ng sa kuhan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o Vegemax. Nagpalit ko sa malandag. Minsan nga, kuanab ko bi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iang, ampu, ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili ni ampuan. Kaya kanang, naayod ang iyang anak.
2: Okay. Na,
5: kalintura, kalintura, yun to siya. Di kalintura, yun maayo. Napagkaugma, minsan, maligo na kumita. Kay, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Yung ko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, ito kasi malandag magpakuan ko di, magkanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
2: Okay.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Sir, user ka sa Vegimax Herbal Capsule?
6: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegimax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog ko dyan ako. Natungog nung po na ko sa ko ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa Vegimax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawagan niya, nagpamati yun ko sa kasakit niya ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gupray ko sa inyong Vegimax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
5: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
6: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
5: 5 months.
6: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegimax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
5: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
6: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegimax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong na Vegimax Plus, sir.
5: Okay, sir. Salamat, sir.
7: Ang pangalan ng kagaasa ma?
8: Violeta Dawa, para produce yung alamit
7: ko. Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo. O sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
8: Mayos siya sa panumot, mga katol-katol sa panyo, tuto sa baka. O bisan mga katol-katol sa mga panit kung kanang murakag na dapaw, ayos siya.
7: Pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
8: Dugay na.
7: Dugay na.
8: Pero karoon pa ko ng interview.
7: Ang
8: so good sa aroma. Nagsugod na kuan.
7: Sa Vegimax, user po kang Vegimax?
8: User niya po na.
7: O sa i-beneficio sa Vegimax sa iba?
8: Ayos siya. Tanghan ang iyang pwede ma dala nga balatian, labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibaka.
7: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
8: Para sa ito, istingan na ito ang Vegimax o aroma. Ay wala tagibayran kung hindi atong nagamatudan niya maayos sa sarang balatian.
9: Yes, Egan Marites.
10: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinukod ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
9: Oh.
10: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
9: acid,
10: ang
9: hipokus,
10: nakum na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gigimak. Then, pamaulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
9: Okay, so, kamusta ang bata ka? Okay na siya?
10: Oo, okay na, Pastor.
9: Okay, salamat sa Diyos. No? Salamat. Ingon ang importante nga na i-Vegimax sa atong balay. Salamat ka, Iga natin. Salamat, Igayo. Igan, Tito, Blagan lang, Damulog.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang tiplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang ka kapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyang normal nga pipit.
2: Na-admit sa hospital at higa yun na?
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusa akong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kita ibakod Pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuan ko Pastor na kondisyon ko nga mapalit og Bigimax ng palit Pastor og 20 ka kapsula so akong natumar ka Pastor lima lang ka buok na wala ang akong gibati Pastor og akong pagpangi Pastor murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa Pastor og mo to pagka human ato Pastor mga duha ka adlaw wala na ko gibati Pastor sa akong kilid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag. Kinsa di palihog?
3: Si Servo Sir Nidres kinilagan Pastor Dante palit ko Bigimax dito lang igan kana. Salamat sa Ginoo Pastor kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa Pastor din dili na sakit itno.
2: One man ka nag-antos dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
3: Grabe gyud makalakaw ko Pastor pero
2: grabe ka sakit. So, unsa ka to taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Kay ko pa salamat sa Ginoo Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni paliog?
3: Alimot.
2: Salamat kayo, Egan Charboy Dayag. May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor. Si Egan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka dingilan.
2: Egan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
4: Salamat sa atong labang makagawang, Pastor. Nga, ang Bigimax, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinoon sa'yong mga asawa?
4: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean ni sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din wala klaro nga result Pastor sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan Pastor tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So sigil niya po sakit ang iyang tiyan. Din niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So niyangyo mi nga muli lang mi. Ni palit ko gisa kagrapa nga Bigimax. So maura ko ay akong ipamintin sa iha buntag uto hapon ipatumar na ko siya og dagduha ka kapsula wala pa mahurot ang 50 ka kapsul naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan Pastor nga diya sa iyang kilid ikapan gina ko nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid pagkawala siya sakit sa iyang tiyan Pastor mga per one month nawala na gitong bukol sa iyang kilid sa kung taon ako kikap wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat Pastor.
2: Okay, salamat kayo kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga gi UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kay wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko siya ang yan kung sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Pagkini ha, na tinga na siya kayo, wala naman sakit, dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gina ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kayo.
4: Lo, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa may problema lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lang. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samad, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lang.
7: Pastor, good morning.
8: Good morning. Yes.
7: Si Igan, Marites Santo Ciro di si Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
8: Lagandang Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong isuong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nagilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din, na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo to siya, magpa-check up siya kay base COVID-19, pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital, tungkol sa kadaghan. Tumoto nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nasunan pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
8: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa nipalihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa Juan, Gimak, kay isa gito ko si Mala Pastor nga, hindi ko makatalong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anay mga dinis balay si Chris Amor, kay Tukim naman sa kami.
2: Oo.
3: Nihutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko pasto na hinahihay o ka, wala ang Binhod si Siil, makatalong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Kung wala ako gusto simulay, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa makatawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Ang pangalan ng pag-aasa ba?
5: Dileta Dawa. Para puro si Alanit
4: po dito. Okay. Ma'am, user ka o aroma?
5: Aroma.
4: Oo, oh, sa yung benepisyo sa aroma sa inyo?
5: Mayos kaya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
4: Mm-hmm.
5: O bisan mga katol-katol sa inyong panit, kung kanang murakag na dapaw, ayos siya.
4: Hmm, pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
5: Lugay na.
4: Lugay na.
5: Pero karoon pa ko ng interview.
4: Oo.
5: Ang so good sa aroma. Sugod na kuan.
4: Sa Vegemax, user po kong Vegemax.
5: User niya po na.
4: Sa i-medipisyo sa Vegemax, ito ka?
5: Mayos siya. Daghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibang.
4: Sa'yo, maingan niyo sa itong mga viewers, mama, sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
5: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nagamatod at namayos sa sarang balutuya.
6: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
6: Mag-testimony ko sa Bigimax, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
6: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga, wala siya Bigimax. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Okay. Gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kong maayos sa kanang Bigimax.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
6: Salamat, Pastor Dan.
0: Rock Radio Kaibigan, Songs of Yesteryear.
1: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Number one means you're always on top.
5: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Ikaw na ini, Dadaw.
2: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimak doctor kay ubag kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
2: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ako.
2: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang ubag, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamatan ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo Igan Marlon.
4: Nanay loss ni pastor. Na diri nga itaw diri nga doktor ba dili siya ka ginawa dili siya kalakat nga layo dayon ginna ako nga bagpalit sa mabigima pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastorin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, ikuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor ko, klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
4: Pastor, salamat.
1: Number one news, you're always on top.
0: Radio Kaibigan, 98.5.

0: itinuturo sa all school. Itinuturo sa all school.
1: At diyan nagwakas ang maligayang araw ni Magellan sa pulo ng Mactan, long time ago.
2: 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ugyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalastris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa nang sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko, ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
1: Oo.
2: Oh. Niya, na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na bigimak, na ulihan
1: siya. So, wala na noon, wala na madala hospital. Wala na. Okay. So, salamat kayo.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Morning, Pastor.
3: Yes, sa paliog pa na ila.
4: Elisa Dilco, pagkakantandungan, baganihan.
3: Okay, unsa ato igan, Elisa?
4: Testimony ko bahin sa kanang mata sa akong bana kay gisugo man sa among amo ba nga mutanom sa bulak nga pula dayon ulap mi kay balo Pastor ba nga makadaot da itong tagok niya. Unya, pagkaugma, natingan ng mami nga na murot naman iyang mata, napiskan man siya katong iyang tagok niya, iyang duga ba?
1: Oo.
4: Unya na, natingan namin nga, naburot naman pagkabuntag, kuha na namin, nagdesisyon namin nga, palitay na lang naukuan ka ng bijamak, pero ingon siya, di gid makaya kay silaw lagi daw sa iyang pananawan. Mato nga, agunta lang, pagsalamin lang, para di lang higin madakuan imong mata. Mato ni Abdo sa dito, kang palit dito, Pastor, na napasalamat dito kami nga, tungod sa bijamak, na ayugid siya ba?
3: So, nikupos so, ang hubag, nikupos ang hubag.
4: Oh, gi, patuluan ako, Pastor, gi, kuan, nino ni, gi, patuluan ako ka tulo ka capsule ka upat ka basis na ako gipatulo.
1: Oo.
4: Mauto ka salamat gi sa Ginoo kay nagkupos naghuyos gid siya ba
3: ang mata. Siya. Okay. Asa ang asang hubag sa sulod o sa diya sa gawas palibot sa mata?
4: Nagpula sa sulod sa iya. Ining kalimutaw na to ba? Nagpula tapos sa gawas ng hubag. Burot ba nga? Naggamay ang mata.
3: Ah, okay. So, kung ano, halos di siya magkakita. So, karon
4: okay na kaisa, Pastor. Kay pinaagi sa Bidyamax na kwanjud siya ba? Na ayaw niyang mata. Salamat okay. Na sa Ginoo, okay, Pastor. Nga kwanjud sa power gig kayo ang kuan Bidyamax ni mo, Pastor. Salamat.
3: Okay, o, salamat gig kayo. Salamat kay Iga.
5: Kanang lakoy siya nang gibati na nahumusog pang laba Pastor naligo ko
1: okay
5: tapos sa pinahan halos dili ma wala kong lawas kasi ko anak ka ng lain kayo mura na kung ka ng kay dagkan kay tigabulo niya naligo ko pag human lain akong lawas niya kay numdum ko sa ligimak Pastor iguwayan yun ako Pastor pag inom yun ako duha Pastor nakatulog ko ang akong singot ng gawas yung Pastor niya. Salamat sa Ginoo Pastor nga karon pa din ko ka 15 jud nga sa pagpaminaw nako na wala na jud nako sa kung kagaling pinuod jud ang bigimak nga kanang na ang makaayo jud nagampog ko sa Ginoo nga paginom nako sa sambal nga maayo jud ko
1: okay.
5: Nakoy sini ka nako Pastor nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo ang paminaw lang siya Pastor unya ni palit siya ni tuwayan niya pag inom siya gay nindot jud ang bigimak day. Kung diin man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa imong radyo, kaya pakusgan mo na ko, Pastor, kaya ka ng imong mga pagampo, Pastor.
1: Oo.
5: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
1: Salamat, Ginoo.
5: Tagatagong,
1: okay.
6: Tagatagong.
1: Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagong, Denny. Salamat kayo, ha?
0: The best songs on the radio.

0: Martina. Ibigin mo lamang ako, ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo.
1: Siya nga?
0: Oo. Kung gusto mo ng telebisyon, bibigyan kita dalawa.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng kotse, bibigyan kita tatlo.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng bahay, bibigyan kita apat.
1: Oh, sarap!
0: Sing-sing na ginto, brillante, Rilo Pulseras. Kung gusto mo

0: at sapatos.
1: Ito'y hindi tao at hindi rin hayop. Kapag mayroong buntot ay tusok ng tusok.
0: Karayo!

0: at gunting.
1: Ito'y di rin tao at hindi rin hayop. Kapag nagtatago ay labas ang tungtong.
0: Pako!
1: Ito'y hindi tao at hindi rin hayop. Ay upod ng tamis, laman pati bunod.
0: Mangga!
1: Ito'y hindi tao at hindi rin hayop. Tubig na sa loob ating hinihigop.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ayos, Iga, na pwede pailaila o taga-asa?
3: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw di Oro. COVID survivor.
2: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor.
3: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko. Kaya pag-swab na ko itong August 13, then nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then mo to every time nga nakapaminaw na mi aning BG Max kada kadlawon. Ningon ko sa kumamang i-try daw nato uma kay kada pa nag testimony aning kuan kining BG Max. So mo to pagka August 18 nakapama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo
3: usab. Nagtunga pagid mi pastor kay ilaha kuan ka buk 30 ko 20 ka capsule.
2: Okay.
3: Then from August 18 two times adin ako nagtiginom og BG Max kauban. Then pag swab na ako, giswab balik pagka August 23.
2: Yes.
3: Mga pila ka days na kuan ako na negative na sa kuan, sa COVID.
2: Sa COVID.
3: Oto nga, 7 days na ako sa hospital, gipagawas dayong ko.
2: Okay.
3: Eh, negative naman.
2: Oo. So, wa kay laing giinom gawa sa Vigimax?
3: Wala na.
2: Okay.
3: Oo, pati akong family, nagtunga man mi, manako sila.
2: Oo.
3: Pagsuwa po sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, as in, gratitude ang koan Vigimax.
2: Okay, salamat kay Igan.
3: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag.
4: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, pastor, salamat po, pastor.
4: Okay.
0: Numero 1 sa balita.
6: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Nalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
9: The best songs on the radio.
10: Ako.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag. Asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man? Wala mang gigumaloyan. Wala yun siya. Nahiwi na yung dila. Nilubag na. Pero wag yun siya muon sa gumikan sa bijimat. Dosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimat, natingala sila na pag inom na ko sa bijimat, nihupa akong dugo, tapos pag tumukag adlaw, gikan ka nung tumukag adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayot ko siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
3: Okay, kinsa ni palayo o taga-asa?
4: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa emo sa unang ahinay ang kuan, signal.
3: Okay, o si Ato Igan?
4: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubag yung kasing-kasing.
3: Oo, kamusta naman siya?
4: Oo, dalawin sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
3: Oo, tapos, ang yung atay, nagubag pag yun?
4: Oo, atay lagi kasing-kasing ato niya, Pastor Dan, niya. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Ato. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Dan, niya. Manghupong naman siya.
3: Pila ka, kuan, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
4: Sa kong paminaw, Pastor Dan, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit, wala siya na-grabe. Kuan, sigo, mga dugay-dugay na tingala ito, Pastor Dan, kaya pala hubog, manggot ka ayaw kung ba na good.
3: Okay, so...
4: Ano siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang ug inom, dili siya makatulog.
3: Okay, Igan. So, dakot-dakot na mo na gasto sa hospital?
4: Uy, dako na, Pastor Dan.
3: Dako na. Okay, so nakapalit, nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
4: Oo, nakadungo ko sa imo anak, Pastor Dan, kapatidyo na ako, ampo, unsao naman ako, anya kung baan na nga, sige inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
3: Uy.
4: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan, pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, anti-in, okay. Nandun siya anti-in.
3: Okay.
4: Kunya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, o na, nakaitambal nga, all in one, nitisling ko, kuan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot, di, moto nga, yung kutisin na nato ni Pang, magpalit daw ta, akong giinan, na may gibalita nga sa perpetual.
3: Oo.
4: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan, niya, muna to nga, kuan ka na ang tabang na guna siya, kay muot may iyang dugan, mag-isod siya pag-inawa, pagkainom niya, anak, Pastor Dan, hindi, nag-yud muot daw iyang dugan, pag-sabuton daw niya, nga murag, mag-isod siya pag-inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
3: Okay.
4: Mawala siya, Pastor Dan, hanpag karam, mawala na kid nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan, nagpasalamat ako sa Diyos nga, kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga, nakahibalo na ako nga, maayog din, ihangay siya, Pastor Dan, hanpag karam, dagana ko siya nga, o nahurot nga, narapa, Pastor Dan, anak siya bahala, na daw magagasto siya, na ko ba sa mama, ayon ang
3: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan, o akong advice, kung naminaw imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
4: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan,
3: okay.
4: Nga mag inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
3: okay.
4: Kang mabuhi.
3: Okay, Igan, salamat kay Igan ha, salamat kay Kais pagtawag.
4: Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
3: Okay, gikan sa Tagum. Sige, padayon. Oo, tapos?
5: Oo, nigawas ang bitok.
3: Ah, nigawas ang bitok?
5: Oo.
3: Daghan.
5: Oh, dukabog, Igan.
3: Dukabog. So, okay, nag-inom kang Vigimax. Okay, salamat ka, Igan. Salamat ka kayo. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Atong ipon kay nga mulmo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar tin. O taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidang gihapon na bidimak mga igsoon. O diha kahit mga igsoon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayud kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidimak.
3: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bidyimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidyimak as in gyud mataayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang po ato na tayo nga ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug eyes. Daghan tambal nga akong napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, nung may atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako nilabtik yung kasakit sa kungipong nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidyimak. Naghinahinay ko glakaw ni absin na lang ko. Muna muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bateon anak. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bidyimak kung unsay akong bateon.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Nanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Kinsa di palihog?
6: Si Igan Lara Del Nicosor, diri sa Malinaw, Ganisilan, Cotabato. Ako na testimony Del Nicosor na kada kayo ang kuhaan ng video ng Kasper kay na ulian din akong sakit sa 3NI. Nakatawin yung ligag mulan, among gito ultrasound sa kong mama o ate.
5: Oo.
6: Ngayon sa yung sa doktor, kung anong daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo, pagpanganak na ko sa kunang bata pas ko ba, nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko, kay para makuan daw, makakawin ko dito sa sulod. Pero ang ina sa kong mama, titingan daw sa angkuan, ang bigilap, na karang pastating, karang-arang ba kung pamino ay, hindi na kayo sa kitap.
5: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
7: Magpangalan ng pag-aasama.
8: Violeta Dawa, para Purplu si Alani Coordinator.
7: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo, sa ibig

0: beneficyo sa aroma sa inyo?
1: Maayos siya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata. O bisan mga katol-katol sa inyo panit kung kanang murakag na dapaw, ayos siya.
0: Pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
1: Dugay na.
0: Dugay na.
1: Pero karoon pa ko ng interview.
0: Ang
1: so good sa aroma. Sugod na kuan.
0: Sa Vegemax, user po kong Vegemax.
1: Yung Sergio po na.
0: Sa yung beneficyo sa Vegemax yun ba?
1: Mayo siya. Daghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibaka.
0: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
1: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nagamatod at nga maayos sa sarang balutiya.
2: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio. Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
2: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Nadungog doon po na ako sa ko ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, pamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Nag-try ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagal lang siguro 3 to 5 days taga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
1: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
2: Sir, bago lang dyan siguro mga 5 months ata or
1: 5 months.
2: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong doon ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
1: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
2: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
1: Okay, sir. Salamat, sir.
3: Magpangalan ng pag-aasa ma.
4: Violeta Dawa, para produce si Alani po dito.
3: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
4: Aroma.
3: Oo. Ang sa'yo yung beneficyo sa aroma sa inyo?
4: Mayos siya sa panamot, mga katol-katol sa panyo, tuto sa baka. O bisan mga katol-katol sa mga panit kung kanang murakag na dapaw, ayos siya.
3: Pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
4: Dugay na.
3: Dugay na.
4: Pero karoon pa ko ng interview. So good sa aroma. So good na paan.
3: Sa Vegemax, user po kang Vegemax?
4: User niya po na.
3: O sa'yo beneficyo sa Vegemax sa iba?
4: Ayos siya. Taghan ang iyang pwede ma dala nga balatian, labi na sa hubak, sa ubo, o bisan sa kalibaka.
3: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers pa, sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
4: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung gili atong nagamotod at nga maayos sa sarang balatian.
0: Radio Kaibigan, songs of yesteryears.
5: The best songs on the radio.

0: Yo kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
7: Palay-palay laog taga-asa.
8: Pastor, taga-tagom.
7: Tagom. Yes, sa padayon Igan sa pag-testify.
8: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
7: Okay, salamat Igaayo.
8: Sa kong ka-stroke, Pastor. Lima na ko katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw rama po ko.
7: Uy, salamat.
8: Tulog na kabutili ang, tulog kabutili ang bigyan maka kung napalit.
7: Okay, Igan, sige.
8: Mas niya, itong usap gabi, kasakitan ko siya. Ako na pong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigyan mar akong gaplasan akong tiyan nga ang usa akong gitumar kaloy sa Diyos na ayor man.
7: Salamat kay sa Ginoo. So pinakapsula imong niinom adto tapos naayo ang sakit sa imong tiyan.
8: Usara
7: ang usa imong gihapas usa imong giinom.
8: Ang usa akong gihapas ang usa akong giinom.
7: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
8: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
7: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palihog?
9: Kinsa ni Palihog?
10: Si Servo de Lideres, kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, hindi magbito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na ginang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
9: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
10: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
9: grabe ka sakit
10: akong mag-pan.
9: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
10: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ko ato na praktika sa doktor.
9: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
10: Kay ko pa salamat sa ginaw, Pastor, kay kung wala pa... Ipadala sa Ginoo ang bisimak. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang bisimak. Kapsul, may nakahit ako.
9: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ganin Palihog?
10: Ako si Charboy Dayag.
9: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Nanay loss ni Pastor. Na diri nga itaw diri nga kay doktor ba dili siya kaginawa dili siya kalakat nga layo dayon ginala ko nga bagpalit sa mabigima pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastorsin ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, kuwan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
3: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
2: Pastor, salamat.
3: Yes, igang kana, kamusta man?
4: Kanang mag-testify ko, pastor, sa about BGMAC.
3: Yes, go ahead, igang kana.
4: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
3: Oy, natumba ka?
4: Natumba.
3: So, unsa natabo na yun?
4: Nasamad yun na siya, pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
3: Oo.
4: Salamat po sa Dios, pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
3: Okay.
4: Igura na ka ng nauga.
3: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAC, no? Atay BGMAC kanunay. O, si ato masulti sa itong mga tigpaminawan.
4: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAC nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta makatabangan ta.
3: Amen. Salamat, salamat gyud kayo.
5: Akong pagpasalamat pastor nga wonder no akong bana na ulian. Akong pagpasalamat pastor kay ako pud gihubak ko pastor pulo kadlaw tumara na ko BGMAC na ulian ra gyud pastor akong hubak. Akong pagpasalamat pastor.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Pastor, ako lang. Nakuwing siya ng gibapin na nahumusin yung panglaba, Pastor. Naligo ko.
3: Okay.
2: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas. Pati ko, anak ka ng lain kayo. Murala ko ka ng kay dagan kay tigabulong yan. Naligo ko pagkoman. Lain ako lawas niya. Kay numdum ko sa ligimak, Pastor. Iguwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot. Ang akong singot ng gawas yung Pastor niya. So, salamat yun sa Ginoong, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun ang bigimak nga. Kanang na ang makaayod yun. Makaayod yun. Nadampo po ko sa Ginoong nga. Pag inom na ko sa sambal nga, maayod yun ko.
3: Okay.
2: Nakoy silingan ako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya. Dahil nindot yun ang bigimak day. Kung hindi man tayo kakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
3: Oo.
2: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
3: Salamat, Ginoong.
2: Tagatagom
3: ako, Pastor. Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano diha punto? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong.
3: Okay.
4: Na ako, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin, Max, uy, murag, dila ni maayo, naabot naman sa akong tuhod. O, ito nga, nagpalit ko, bali pito kabuk, murag, lima lang yun. Nawala po na akong hupong, Pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin, Max, naging gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Paliog Pailaila din taga-asa.
6: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagom. Taga-Tagom po.
5: Ay, Tagom.
6: Tagom po.
5: Ah, sige, Alex.
6: Tagom sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
5: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
6: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
5: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
6: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
5: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
6: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
5: Nagubag?
6: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
5: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, Igan.
1: The best songs on the radio.

0: KXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma. Well,
3: okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
3: Tulo
2: ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So Aroma herbal oil ka Igan?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Unsa ato Igan?
4: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
3: Unsa kay ang sakit?
4: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang
3: tapo
4: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy ninig kay tanawon pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
3: Duha ka buok.
4: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po nako sa utro. Dora gyud po kabo pastor.
3: Yes.
4: Ala pastor pagkabuntag pastor nagbakod man.
3: So nakasamba.
4: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghilat gyud ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gyud ako magulang for 2 months.
3: 2 months ka makabakod. 2 months nga naglubog nakigda lang.
4: Oo, naglubog gyud pastor nga nang gamay na gud yang matiin.
3: Upat lang ka kapsula na inom. Nakabakod
4: na. Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua. Tus sa Ginoo pastor wa nagid tu mga bukol sa lawas pastor nang wala man ta na
3: wala na. Salamat kay Igan na, salamat igayo.
4: Sige pastor.
3: Yes, okay, let's salamat.
5: Yes, Igan Marites.
6: Magtestimony lang ko pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya pastor is nag-open o kanang buti sa Sprite kay ad sa bata kung Sprite yung tinood ang sulod. But dili day Sprite, pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito pastor nga. Uy. Para sa kuma.
5: Oo. Oh.
6: So maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang sa acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya. So
5: okay.
6: So ang iyahag yung ba sa bata pastor is murag naluto dito sa kainit sa pastor. So
5: acid,
6: ang tupos na kum na gyud ang iyahang ba. Pero pag after ato gipaugom din siya og gigimak then pamaulang to ang nahimo nga tambal pastor wala nay lain na ulan ang baba sa bata pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
5: okay. So kamusta ang bata karon? Okay na siya?
6: Oo, okay na pastor.
5: Okay, salamat sa Dios no ko. Salamat. Ingon ang importante nga na BG Max sa atong balay. Salamat kay Iga nate, salamat ni Gayo, Igan Tiso Blagan lang at Damolog.
1: Number one news, you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.3.

0: KXRK
1: Radio Kaibigan.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya pastor sa Kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay. Kudya kaibigan, paliyog palila og tagaasa.
5: May buntag ba, pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko pastor bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko unya. So, di man kay ko mo inom og antibiotic mo na nga akong ginahimo, naga-herbal ko. Unya kay wala man gyud naayo, unto nga na palit na lang ko og BGMAC kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Motor nga, pagpalit na ako, duharag yung kabuo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na akong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
6: Hello.
4: Yes, akin saan ni Paliog?
6: Egan Bering ni Pastor Dan.
4: Yes, Egan Bering, kasi ato Egan Bering.
6: Asong mama Egan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya
4: oo.
6: Gamay na ba ya?
4: Ay, ni gamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
6: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupos-kupos na.
4: Kupos-kupos na, pila kabuo kayo nainom?
6: Nakapalit man ko diya o isa ka buti
4: niya. Sotelia? Yes.
6: Anam-anam nun niya. Inom.
4: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa BGMAX Plus.
6: Oh, muana lagi ko diya, pastor. Kumapalit ko BGMAX.
4: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba kasi itong kaibigan center?
7: May buntag ni mo diya, kaibigan.
8: May buntag, pastor. Si Igan, alagad, alam na lisoso niyo. Mabuhay ka ding ilan.
7: Igan alagad alisuso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsa ang atong paabot sa atong mga tigpaminawan?
8: Salamat sa atong labang makagawang pastor nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
7: Kinunsa imong asawa?
8: Itong last February pastor, gisakitag tiyan ang akong asawa then among giadmit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City then walay klaro nga result pastor sa TV screen gabi lang ang resulta. Advisan po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma-kwan pastor tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya pagsakit ang iyang tiyan. Then, niyangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So, niyangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So, maura ko to akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulihan na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga, warigduhan na ay duha kabukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, pastor.
7: Okay, salamat kayo, kaibigan, alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
0: Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
9: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko, sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood.
3: Pagkini ha, na tingana siya kayo, wala naman sakit, dritso-dritso na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
4: Lu, nganong kataki ang kaman?
5: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinagkan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad, alangod siya, kaya dili na siya, makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mga sa cooperative na pharmacia, iba sa Kalinan, L3. Okay. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang medyema.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
8: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Egan.
8: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor,
2: okay,
8: na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma Oil.
2: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang mga kanyaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitong, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tuod kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma Herbal Oil ka igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: The best songs on the radio.

0: Gansel, unsay kayuwang imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo, nagtay ko, o, gisima, kuriya-kuriya, karoon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: O, oh, Pastor, ganang, iwang pagi ko sa una, kayo, Pastor, wala akong kalag. Maroon na, uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.
2: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng tiyan, Pastor.
0: Ah, sige, igan, palihog.
2: Ikan sila katumbalon, Pastor. Naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng tiyan ng akong apo. Luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o, gisimak plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang yung siyan, mayon na. Pagladula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, Pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas, mangod to, Pastor. Ika, gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
0: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat siguro kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, igana, Mrs.

0: yan indani.
1: Ayes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan. Sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.

0: Pastor Dino di Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Gio, okay, nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke po siya Pastor. Ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BGMax yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor makalakaw-lakaw na siya, agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sakit sa ni Paliog.
1: Aron na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo ingarin sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay ngulo sa pasur. Kung ano mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday. Kaya kay ni Uli, sila maramag. Wala may tao dito sindahan kaya na nito kayo na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul pasur. Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pasur.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Ngulo pasur. Mukrus din niya sa kuntunga. Sa mata ba? Dito sa antang. Wala na ba yun? Katuko sa una. Mauto, nipalit ko BG Max pasur. Wala aramag napulo ka kapsul. Naayaw ka. Di kaluyan ka Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala na bubalik. Ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gi ka sa Vigimax.
1: Oh, salamat kay Pastor. Palit ako gutro ana kay akong pamilya ra akong ipainom bud sila sa kumbata. Ala sakit yan til kay isa ra ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Sa dibate kay nangungulo sa yang kiting og yang mga ra ang nang yang lukulukunan.
0: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ra. Mubalik kung minom kong kape, gidili mo na sa doktor. Ano, gitalogian ka sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gutman guru to siya.
0: Oo.
1: Uli sa baray, nalupog, nuspad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Sa mo rin nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Sa murag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom abidiwas nga duwajod ka buok
0: yung hadlog
1: din ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pa ito, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, pwede itong luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gipainom ang bijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez diha sa...

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direktor Duan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pangkating karula. Aplang sa ako, OBG, Mac. Nagpwede ko si Igan Vigian.
0: Oo.
1: Karoon, sabay ko si Igan, Pastor. Wahagin lang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karoon, wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bigima, Pastor, sa akong pahit ako ng ikot, pangkating karula. Niya, ako sa akong Bigima, nagpahit ko siya ng Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasuray ko siya, Pastor, wala gilang katukar sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Diyos, ah?
1: Ayaw na, Pastor.
0: Salamat.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Tibok natong kalagong espiritu o sa tibok natong puso.

0: Kinsa di palihog?
1: Si sir, po sir, ni Direski, nilagyan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulura kabuok, pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinog.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magkwala akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kayo ko patalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol si kanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ko.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, pastor, sa kanan, Diyos sa ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: I-cancel! Unsay kayuhan mo na ang kong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuryag-kuryag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka, hindi ka nangangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Digimax. Tulang kabuktas na dan, din. Naarang na dahil ko. Wala na po nakaatid sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador sa...

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang Guzman guru ko siya.
0: Oo.
1: May uli sa baray, nalupog, lupad kaayo. Nga, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwas nga duha jud ka buok
0: na hatlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? Oo,
1: pati-tulos para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas na doon kabuk na prasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 244.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tatawod na nga imong gibati nga ta si imong sugar.
1: Ay kinsi na ka tuig, Pastor?
0: Ay kinsi na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos. Salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo, oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na jud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Yes, ang kinsa ni Palihog?
1: Ati, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigi na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakadidin ko na magkalit o bigi na, tulang kabukas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Palihog? Kinsa ni Palihog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, gusto mo na kayo sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun sa baton, atun ay ang spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang saan ko na lang may, ang saan ko na lang may, o gili ko ma, ulian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalakan na ako ang taris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe gud nga, kapalinto na po, bugnaw nga singot, nga, ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya ka, mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid na pasakit. Mato pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humang ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gun.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo po dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humang ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Isa ni Palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: O, dayon, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then, maulay
0: ako. Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya, uban akong gipainom sa iya. Then, ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang, oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kaysa ni Palayog gani kisa to

0: Kinsa ni palihog?
1: Arol na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka sir, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil, nagpalit ko kay Inday, yun niya kay Inday, yun sila nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na, nito ko lang nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na tulog, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, gil Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gil ka sa BG Max.
1: Salamat kayo, pastor, mo palit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, o iyang, ang
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay Ginoo ba sir? One time di wala ra magdapulo wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Pastor Dan. Yes. Igan Norman ni sa Mailag.
1: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayon o admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to store? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dahil? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami kung kaya iyang paminaw. Marang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Ang fix sa this person, ang anak ko sa center.
1: Yes, oo.
2: Na amang si Grace, ato nag-ingon ko ba nga akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko diri sa balay, ito pasol, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ko katindong. Bakit ako sa nang bukong.
1: Uy, oo.
2: Na amay... Sakit diri sa Miguel Karong Pastor, kaya nagsakit ang Andre Karong nga admit.
1: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mao ko nang sa TV kay sa minggo to kasi niya.
1: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa siya tabo iga na
2: unya pagka kuan pastor pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kagnawan akong nabati nga, nagsingkog pangini kaya, lahi man ang hilanat pastor, kaya nasa ilawom, init kaya akong ilawom sa ginawa.
1: Okay.
2: Kunya, wala kayo oras, sige kung balik kong pangini, kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako kay din ako katindog.
1: Okay, okay, oo. Oh.
2: Kunya, pagkabuntag, may utom na po kong inom o dua kakapsul, pagka alauna pastor, nakatindog ko, sa grasya sa ginawa, ipalingot ko bayo pastor.
1: So at least salamat kunya, sa Diyos, o na, naayo ka.
2: O akong anak pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan, akong ipalaboratory, ang iya ihi, huwag yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap, kunya, di, wanan ko gripiral, kay i-admit siya, kay mubo yung sleep dit, dahil na-dehydrate daw siya, sa kainit yung hilanap.
1: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko pastor, mga kapoy, bagit na ma-admit, yung kulod, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya ipa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya Digimax, di, dubol niya ko na ko, doha kong ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala naging sila admit, maayon na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
2: Salamat kay sa Ginoo pastor.
1: Salamat kay kayo.
2: Salamat kay sa Ginoo na maunga tambal.
1: Amen.

0: sa dipalihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Task, okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno ugsama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20 Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na katuig, Pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador. Yes, akin sa dipaliog.
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, paliog.
2: Good to see you, Pastor. Bigima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa akong OBG Max, pahit ko siya ang Igan Vigian.
0: Oo.
2: Pero, sabay ko siya, Pastor, wahagi lang kapag-kapag sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ha?
2: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuwan mo, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha nakabuok?
2: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ha?
2: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: Yes, akin sa nipalo yung kugtagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Megan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurat niya.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan rugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding Mas, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Gino, karong buntag, anto ng tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Gino, o, naulian ng tarot, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghan kayo dito ba? Mo tinawi ko na kagahi sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: hospital na lang ang tapo kay dalawa na dibugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ang lalak kong palibang dugo, kaya nang kong bibig, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkabatol ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pa salamat.
1: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: Bibin Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko sa Ciudad. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas na isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod pag ang hinamot doon nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga paano ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o kanang aroma gita po niya gita haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo karon kayo nang nilaag na po nyo dito sila kay birthday po niya nang kayo sintaan niya sa pagkita o kaloy sa Ginoo maayo nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matay yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Lian yung kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Ay, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud na, pastor.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo, yes, akin siya ni Palayog o taga-asa?
0: Ito, ano yung ganin patuban ni Pastor?
1: Iganin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, o sa'yo Ate Masulte?
0: Pastor, patuloy pang senior citizen na member niya, Egan Bidong Gabrielio.
1: O sa'yo ang sakit?
0: Nakakrush siya sa isa ka, isa ka bato na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Tol, Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Tol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na diyan?
0: Yung trabaho, magun panday niya. Stress kayo siya ba? Uli, ikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, di kayang rawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha kabuok niya. Pag abutan din siya nga lang, kung kay iyang paminaw, murang tauhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.
2: Ako sa nakapamatuod gyud sa kaayo sa Ginoo nga gyud yung ito na kanina nang Convenience Max Plus to. Kay katulading sa tubig na mo, damay kanding nga daghan kaayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero nga dako sa kaayo akong hero.
1: Oo.
2: Mutungan ito ko akong hero. Grabe gyud akong adlok lagi nga na kay mapakan na wa man gyud magdugay nakapakman gyud siya og napili pagid niya dako kaayo niya pagka kuan dai adto ang kanding naligid na gid to kay Paul kirkirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani tanako para bagid sa kanding oh pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga isa ang tidam kaya kay na rabi di mak di atong tambalan di mo to nga among gi yaban og di mak daw gid ka buok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang yun tong kanding o wala yun maunsa.
1: Okay, so,
2: o sa yun po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan yun si Ginoo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Aroldat, nakita niya ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ko sa sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli ko sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo kapag capsule ba sir na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kungkunga, sa mata ba, di ka sa agtan, wala na ba yun, katukos ako na, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pastor, mapalit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Mag-ibate, ka nangungulo sa iyang kiting, huwag iyang, iyang
0: mukulukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mubalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Ditalugian kay sa Ginoo, Pastor. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoong ginagin ko na kanina ng Bibi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan kayo niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong adlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napilipag din yan ako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay Paul, kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isyarang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, di akong tambalan. Di mo ito na among giyaban, oh, Bidimak, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalangan si Ginoo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang iyang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo okay. Nakatindog na siya, pinahali siya. Nakapalit sila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Daro, nakatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Wow. Oh. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yun. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya. Agad-agad ko na ko diri sa dingding katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino Obdon Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat tayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ay, Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasurdan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo ka.

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatubilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa laos, ayang sakit?
0: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila nakapilya yan nakalit karon kay wala niya dyan. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkaulakaw na.

Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kaibigan. Magbago na tayo.

0: Inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas. 6 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa ngalan sa tuwong persa sa kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Langgalio, o sa atong Vice Presidente, Pastor Nico Bante. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, maayong buntag. South Central, Mindanao Region, good morning. Province of South Cotabato, o sa atong mga sukintig paminaw, mga Kigan members nga Mikaelap sa Tibuk, Mindanao, o sa pipila ka lugar sulta sa Visayas. O may buntag po sa tamang Kigan members diri sa South Cotabato, o sa pipila ka lugar sulta ang Kudarat. Good morning sa atong tanan. Mga sukintig paminaw, good morning o welcome sa itong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin tayong live sa broadcast center sa Diksaaki Radio Kaibigan 104.9 Surana, Province of South Cotabato. Balikan yung kuban sa kanginan ang inyong igan Pastor Richard Boboy Laudengelio. Adlaw rong Lunes, pizza size na sa buwan sa Julio 2026. O nagtuo ko nga ubay-ubay makisunan na to karong adlaw, masaulog silang adlaw na tawhan. Happy birthday ninyo. O sa atong mga couple, happy wedding anniversary. Balikan ako kapta karon sa 90.5 Radio Kaibigan 104.9. Ano? Sa 98.5 Radyo Kaibigan Balinsa City. Kaya anlang Lunes karon, posible nagtingog tayo karon. O posible nagtingog po ta sa atong Ikso, no? Sister Station na to diya sa DXDD Radyo Kaibigan, Subungkugon, Misamis Oriental, o diya po sa Tagindingan, Misamis Oriental. By the way, may agar dira sa Iloilo, dira sa 95.5 GTFM, sa mga sukin na tuntik panamatida, mayat nga aga sa inyong atahan. O dako kapunta sa duha na to ka partner nga mga radio station dira sa probinsya sa Bohol, dira sa Talibon, o sa Tubigon, o ping ang Radyo Bandira, nagtingog na karon. Good morning po sa tibok Misamis Occidental. Good morning po sa usa na to ka partner nga radio station diya sa Sambuanga del Sur, particularly diya sa Municipality of Gipos. O good morning po sa tibuok Lanao del Norte, sa Freedom Radio diya sa Iligan City. O may buntag po diya sa Lanao del Sur diya sa Wao, doon na tayo sa radio station diya nga kung asa nag-hook up ta. By the way, good morning po sa tibuok Misamis Oriental, sa Power Radio diya sa Villanueva, o diya sa Inguog, sa Real Beat Radio 104.9. Good morning po sa tibuok Agusan del Norte diya sa Butuan City. Tayon nga ito sa RTR, Magallanes, paguban pa mga lugar sakop sa Agusan del Norte. By the way, good morning po sa Agusan del Sur. May buntag po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Campos nila Davao de Oro, may buntag po ninyo. Oh, good morning po niya sa Davao Oriental, Davao City, may buntag po niya sa Kalinan o Turel. Santa Cruz, good morning sa tibuok sa Davao del Sur, Digo City, Pansalan, Magsaysay, Matanaw, Padada, Sulok, Kakiblawan. And of course, part po sa Davao Occidental, diya sa Malita, kayo maabot sa Radyo Amigo sa Digo City. And of course, good morning po sa Tibuok North Cotabato. Doon na tayo tulok ka radio station niya partner. Ang usana diya sa Banasilan, ang usana sa Kinapawan City, ang Radyo Bandira, o ang Power Radio diya sa Makilala.
nga mabot ngadto sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, pero ning atong 104.9 mulayat ning ngadto sa Cotabato City. Sultan ko talaga, good morning. May buntag niyo, no? Of course, sa Cotabato, Sarangani Province, kung asa na ay usa ka radio station diya sa Masim, ha? Radio Masa, Radio ng Masa, o ang Nadia sa or Jal Santo City, ang Radyo Bandira, mulihat nga ito sa Balut Island, diya sa Glan, Malapatan o Alabil, o mabot pa nga ito sa Kiamba o Maitom, may buntay yung tanan diha. And of course, din sa South Cotabato, kung asa nagtingog ang 104.9, mayad nga aga sa atong nga tanan, o sa atong Pinlanggang Probinsya, kung asa diya tanidako, Province of Bukidnon, good morning diyan sa Damulo, Kibawi, Dangkagan, Kitautau, Don Carlos, Maramag, Pangantukan, Kalilangan, Kadingilan, o diyan sa Quezon, Bukidnon, may buntag po diyan sa San Fernando, Kamanglasan, Lantapan, Talakan, Libuna, Baungon, Balitbog, Manolo Portage, may buntag po diya sa Milaw, Impasugong o Malay-Malay City. Hoping nga watay nalintan. Well, atong oras, 12 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag.

0: ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4. Nga ang tao di gyud mabuhi pinaagi sinapay lamang apan mabuhi pinaagi sa mga pulong sa Diyos. Nga mugula mugawas yang baba. Ug matud pod sa Mateo 6:33. Unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Diyos niya magpasakop ta sa kabubuton aron ang tanan natong kinanglanon pagkatagbo sa atong buhing Diyos. Magampo na ta amahan nga langit nun mahigugmaon namo nga Diyos. Tag-iya sa amuhang nga kinabuhi karong buntag nagaduol kami sa imong balaang presensya nga nagapabo sa among kagalingon ug amo kang pagadaygon, amo kang bayawon, amo kang pasidunggan ug amo kang pasalamatan ug simbahon because ikaw ra gyud ang among Ginoo nga among manunuga, the owners of the universe bisan pa sa tagsa-tagsa na mong kakinabuhi. Salamat amahan sa imong pagdugang sa among kinabuhi nga nakabot mi karong adlawa nga malipayon sa gihapon nga nagpadayon mi sa among pagpamuhat sa bulaton sa Diyos isip. Amo kining balos sa imong kaayo katutom sa matagusan na mong kakinabuhi. Nasayod mi Lord kung unsa mi karon wagyo'y amo ani. It is yours. It is yours. Busa this morning. Salamat kaayos tanang mabutang imong gibuhat sa mong kinabuhi. Labinig yun sa imong pag-amping sa tibuok gabi o sa imong pag-extend sa mong kinabuhi. O salamat Lord nga doon na pa may kagayunan nga among ma-exercise ang among pagtuo pinagi sa pag-worship kanimo every morning. Salamat o Diyos sa mga kanakan ni mo, mga katawahan ni mo, nga sayo pa ni mata kauban ako, aron lamang sa pagpadayon, sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos, isip among pagsimba. Busa this morning, salamat kaayo sa iyong pag-ayos yung balatian. Salamat kaayo sa mga butang among naangkon, labinigun sa espiritual nga mga butang. Nga pa ay pinaka-importante sa tanan. O salamat sa iyong pag-ayos sa iyong balatian o karumbuntag na gampo mi in the name of Jesus. Padayon ka sa paglihok sa kinabuhi sa dunay mga balatian nga gihambing. Kuhaan na Lord sa ngalan ni Jesus o tabuni mi sa mga bilig dugo o padayon ka sa pag-uban ka na mo tagaimig langit doon niya kaalam ang magamit sa iyong pagtuon. O ikaw magamping sa tanan nga mabiyahe karon. Huwag akong itugyan kanimo ang tanan nga mga kaigsuonan labi na yun ang mga igsuon nga nakatulog pa po kawa sila sa imong pinaka-espesyal nga pamaagi aron nga sa pagsugod sa among pagtuon sa walang pulong sa Diyos amo gayong masugdan hangtod matiwas. Busa this morning malipayon ka Amy because we know doon na kay pag-abuhaton sa patagusan ng kinabuhi. Busa, this morning, ako itugyan ang tanan sa iyong mga kamot o ba na ang may kuipo nga gamitan ni alang sa imong kaymayaan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Well, may buntag sa mga pipila na ito o mag-iksunan nga di na yun ako mabasa inyong mga ipabot nga mga minsahe. Aileen Malandang Balulo, good morning o kang Nini Jilly Kalawigan Bayan. Good morning po kang Nenel Gatkagat, kang Maria Cristina Ayuban. Thank God for another beautiful morning. Good morning, Pastor Rick. Salamat kayo. Grace Calixtro Salamanca. Good morning, Pastor. Grace, may gaga. Yuli Mondaris. Good morning, Lindy Lagayon. Good morning, Pastor Boy. Nagtanaw mi sa among live. Salamat. Lorna Apas. Good morning, Pastor Boy. Thank God for everything. To God be the glory. God blesses us all. O gato pong gipasalamatan si Gina Bernaldez ang kaubana to karon o si Giuseppe Merida de Agbel. Mary Jane Manga. Glory to God sa bagong adlaw nga gihatag niya kanatong tanan. Pastor Boy, watching from Ocasion, Sumilaw. Taga Sumilaw, may buntag niyo diha. Og salamat po sa Gahingog City kang Egan J. Lord Ersalia Rosalinda. Good morning, Pastor Boy. Pakigreet ko sa tanang mga kaibigan diri sa Ingog. Ha? Salamat, Pastor Boy. Uy! Nag-ingoog nga mga Kegan members, may buntag niya. Idna adi magduha diya sa Barangay Lantang, Balinsa, Bohol, Madyong Buntag. Kag may agaman kay Sinya del Castillo dumalugdog diya sa Gayaman. And of course, may agaman kay Lita Juanso da sa Edwards, Tibule. O may buntag po kang Rosalina Mariano Pante diya sa Mailag, Balinsa City, Kauban na to. Diyo na rin ayawon, diya sa Talakag, may buntag o kang Nurse Layawon. Salamat kayo. O salamat po kang Rosemary Romero Apor diyan Santo City. Good morning po. Hindi na ako ba. Lilian Villamor, good morning. Ay, MC Manuel Lamantaw, kag Pastor Orlando Lamantaw, good morning. Pastor Sandy Lindo, hook up na takaroon sa 104.5 Kings Region at Tuan. Salamat Pastor Sandy Lindo. Lilian Villamor from Victory Lantapan, Bukidnon, main buntag po nimo. O salamat kay Rosminda Segunda Piñalanda kaga ang Kulitik Panis. Good morning sa inyo, May. Milan sa Danula, may buntag. O kang Angel Uban Istan diya sa Victory Lantapan, Bukidnon. Maria Dim Cristomo Ligutan, morning Pastor Boy o Pastor Dan. Salamat sa ginuoning mataw nga Lunis. God bless us all. Amen. Elimari Talisa Aeroplo, may buntag po niya sa Diyar Santo City. Salamat sa Diyos na kamata pa sa kabuntang. Glory to God, God bless. Apolonio Nobilias, diya sa Langgal, ha? Senator Nino Aquino. Aranda, maing agada, ha? Jeanette Guanson Barintos, Pastora Milan Saudanyula. Good morning, Pastor Boy. Shout out ko sa Tagamid Lamin o sa Tanan Simbalay Leaders. There is Allied Mission Church. Salamat, salamat, Egan, Pastora Milan Saudanyula. Regen Pintikasi, good morning, Pastor Boy. Salamat, Berge Katinan, happy Monday. Morning, Pastor Boy, salamat sa tunduhin nga Diyos. Kay makamata naman ako, subong aga, madamo gid nga salamat sa pagbasa. God bless you always, support sa imo, pamilya. Salamat, ha? Taga Barangay Bonamista, good morning. Crescencia Molyarida Kia, good morning, Pastor Boy, Antol Listener, God bless na naka-jinsan garon. Lorna Ibkas, good morning. Ay, Lita Wanso is watching. Amen po, amen, Regent Pintikasi. Jocelyn Pinko, may buntag is tagbina. Praise God, may buntag. Pinagpalang musikaw ka na itong tanan, Pastor Boy. O, salamat po kang Susan Itzahore. Praise the Lord. Hallelujah, thank you, Lord. O, salamat po kang Lindy Lagayon. Good morning, Pastor Boy. O, sa tanan na minaw o sa pinagpalang musika. Rosenda Pangilan, beautiful morning, Pastor Richard. Og sa tanan nga naminaw karon, salamat from Sarangani Province, Malungon. Ernie Depos, naskagayan karon, Juanas, Manila. Kay Di Oro, good morning, Pastor Boy. Salamat, ingat ka dyan. Watching live from Tandao, Kinapuan City, ha? Nagyapos Kinapuan City, si Igan Crescencia Molyanida Kea. Good morning kang Pastor Eliezer Birador Tinaco. Live na ta sa Kibawi Big Light in June 96.5. Kibawi, Pastor Boy, God bless us all. Ha? Salamat, Pastor. Consolacion Boy Sir ng Madrid, Rio del Sur. Good morning. O, kauban po na to karon si Helbert Cayugan. Totong plasyo, may aga na sa imutong. Mayad nga aga, Pastor Boy, kag sa tanan manong palamati sa imong imong programa. God is good sa tanan kag sa bugos mo nga pamilya, Pastor. Salamat, Gidbao. Yusinin, may aga sa inyo. Kamusta yung panibahon, kapon? Well, Delia Bill Visitation ng Barangay Malagit. Lambunaw, Iloilo, mayad nga aga sa inyo dyan. Kamusta ka mo dyan? Good morning, Pastor Boy. Likewise, Nini Bitamor ng Kuwait. Kamusta ka na, Mads? Good morning, Pastor Boy. Dalay ko na gino kay iya pa kong ipamata. Bisan sa kakapoy sa akong lawas. Kay nagsalit ako, Pastor Pampa. kung nga maulian ang akong gibati pram lantang balin sa budhol macho buntag Merle Lendea Londa Riz dia sa San Miguel Marabay Bukidnon. Amen, amen Lord pram Nini Betamor. Good morning Pastor Boy, God is good all the time pram Consolacion Boy Sir. Susan Itzahuri, salamat sa imong kaayo Ginoong Hesus. Salamat kaayigan. Maris Payagan, Joy Ante Damisola. Salamat na kang Consolacion Boy Sir. Nagis Mandrin Sir Gordon Sir live. Happy watching. Ha? Good morning po kang Francisco Yanong. Yes, tinuon. Diyod Pastor Dilit, Diyod tamabuhi kung wala ang pulong sa Diyos. Kaya siya man ang naghatag o kinabuhi ka na to. Salamat tigan, wala pa na mabasa yung chat. No? Good morning, Pastor Rick. To God be all the glory. God bless you always, Pastor Richard. Kang Frank Yanong to, taga-Tagum City kanina. Amelie Lundarias, salamat kayo. Miralyn Ampuntas. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Diyos. Karoon nga among mabati na sa amping kanunay, Pastor Boy. God bless. Watching live from Galawingon, Talakak. Salamat, salamat, ha? Jen Salas. Good morning, Pastor Boy. Kag sa tanan, thank you, Lord Jesus, for another day. Dugang sa amon kinabuhi. Salamat sa pagbantay kag pagpukaw sa among pagkatulog. Salamat igan Jen Salas. Alma Bacarizas, diya sa Ipunan, kay Indoor City, may buntag. To my cousin, Jenny Loud Pilye, diya sa Barangay Ilunok, Banga, mayong aga da sa inyong atana. Amen, thank you Lord. Yes, salamat kung sa sunboy, sir. Amen, look in from Mary Lundaris o Mary Jane Manga. Salamat po kay kauban nato karon si Marjun Heralia Orbita Tagalak Dabaw di Oro sa Barangay Kaligutan. Morning Pastor Boy Marjun Maril Orbita family, salamat kay ninyo. Jonel Pax Tudluan, salamat. Og majong buntag po niya sa Tribun Bohol. Kang Igan Jema Torrijas kauban nato karon. Good morning, Pastor Boy, and to all listeners and viewers of Pinagpalang Musika program. Keep safe always and God bless us all from Joy Antin Hamisola. Salamat kang Kusason Boy Sir o Jen Salas nga nagpabot o binsay nga Amen o Amen. Mula, Jal Santo City, Amen Lord, and thank you for another day you have given to us. Praise the Lord. Salamat, Igan Doy Sikado. Yun na rin layahon, amen o amen. Janet Balera ng Iligan City, may buntag yun mo, may buntag, salamat kayo nga kauban ka na ako karoon. Nagplano may hapon, ulay parang musuro yung dito sa mga relatives na mo diya sa mga relatives ako, mga igagaw sa akong wife no, diya sa Iligan City, mga fair picto nga mga pamilya, mga rakasa, mga abogado na uban. Salamat kay Joy, Auntie Damisola, amen. Rosemary Ramiro Apor, amen. Vicky Boboy, salamat kayo. May buntag po. Jima Torrijas, may buntag, Pastor Boy. Likewise, Merlin Hapitana, mayong aga si mo. Halong ka na sa gawas, ha? Dira sa Saudi Arabia ba? Okay. 96.7 Radyo Bandira Kinapawan, loud and clear. Thank you Lord from Jean Zalas. Taga nagali ka Kinapawan igan Jean Zalas. Mercy Tagnuay ng Cagayan City or Talakag. Leonardo Acedelio Bantuto. Regine Pindicasi. O may buntag kong Christina Talautaw. May buntag, Pastor Boy. Salamat sino nga. Yan usab.
1: Hallelujah.
0: Tangi po ka sa iyo sa kabuntagon aron sa pagpamalandong sa iyang pulong o pagpasalamat sa kanunay sa iyang pagkamaayos sa atong kinabuhi. Salamat, Kristista Christina Talautaw. Salamat po kang Bibit Bulawan. May buntag po ni mo. Aloy BL, Leticia Acedillo Bantoto, Diasihong City. Good morning, Pastor. Yes, Marilyn Hapitana, salamat din sa imong pagbulig sa Pinagpalang Musika. At pagpalain ang buhay ko. Oh, good morning po kang Glyza Saway. Good morning, Pastor. Thank God sa iyan na po mingi po ka aron maminaw na sad sayo po sa program. Matag buntag na nakatagpagdulunan sa tanan Glyza Saway ni sa Kibangkay. Kibangkay lang tapan. So, salamat kayo igan Glyza Saway.

oras ng Pilipinas, alas 4.33 na. Ogato po'y pasalamatan sa Diyos yun na Bapo, Region Pentecoste. Okay, good morning kay kang Bert Castaneda. Nga sa ipagsalibuntay, nga to Doug Durian. Ah, good morning, good morning. May puntay po kang Egan Lisa Abila Sabas. Hingog City. Okay, Lisa Echaure Umpay. Jima Turias, San Isidro, Talibon, Bohol. No? Si Egan Divi Kabasag sa San Jose, kanita ka San Isidro. Rosinda Pangilan, good morning, Pastor. Og sa tanang naminaw, karon salamat, I'm watching. Diya sa Malungon, Sarangani Province. Biberne Manggubat, Balaba. Good morning, Pastor Boy. God is good all the time. Kay nakamataron makapaminaw sa pinagpalang musika. Salamat kay Ingan Beverly Malaba. Carmen Ibkasa, Marzis. Nela Kikayat, blessed beautiful morning, Pastor Boy. O kang Rowena Buton Rodrigo. Good morning, Pastor Boy. Watching live from Kasingkot, Don Carlos. O salamat po kay Joy Ante Namisola. Thank you, Lord, for waking me up this beautiful Monday. Arnel Padio Subira, salamat kayo kay Lorita Doyog Torres. Good morning, good morning. Good morning, Pastor Boy. Prayer is key to follow God. Salamat si Mar, kumpare si Mar Iskanalan, kakumari Shirley Iskanalan, mayong aga sa inyong atanan. Alaygan, bangon sa wala para kabangon na. Kakuhaan ng Biblia, kag ballpen. Para mga take note naman kita. Enjoy tala ni Apong Kogaringon sa Saba Aga pa. Sa pagpamati sa balaan ng pulong sa Diyos kag sa atong nga pagtuon. Tapos yun nga minsay magigan. Ato na basahon ng pulong sa Diyos nga ato pagkatunan karon. Samuel Passion, good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Diyos from Malapatan, Sarangani. Uy! Salamat ha, Samuel Passion. Pakishare ato mga Facebook account diha sa mga kaigsunan na ito ng mga member simbahan diha sa Lasang, Barangay Lasang, nga grabing kaigo sa linog diha ninyo. Salamat kayo. Iga atong oras, panahon na yun nga, kuhaon na itong Biblia, bullpen o notebook ay magtuuntas, walang pulong sa Diyos. Huwag atong ablihan atong Biblia sa libro sa Manugwali, Ecclesiastes. Murang sunod na sa lamentisyon o panultihon. Chapter 7, verse 10, mo yatong pagbasahon. O sa lang ka versikulo, o mo kaniyang pulong sa Diyos, ayaw pangutana. Nganong mas maayo man kaniyadto kaysa karon, kay dili ka na maalamon nga pangutana. Balikon na ko pagbasa, ayaw pangutana. Nganong mas maayo man kaniadto kaysa karon, kay dili ka na maalamon nga pangutana. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong gibasa. Mga kaibigan, watelang buhaton karon. Mao lamang ang pagsalig sa Holy Spirit nga mo'y mutudlo na to. Tuod kay usa lamang ka versikulo atong gibasa. Kunya nagisgot pa yun og ayaw pangutana nga mas maayo pa daw ang gahapon. Ang kaniadto kung atong ikumparar karon kay kana ka pangutana, matud pa sa Biblia, dili maalamon nga pangutana. So makigan atong tunani kung unsa ang mga implikasyon niini. Subot ipasabot ang pinakanindot nga adlaw nga itong masinatian mao ang adlaw karon. Dili ang ugma nga naman di nato kalikayan nga daghan nga makiigsunan nato nga always nagatanaw sa kagahapon. O sa English pa nga pinulungan, there are some are always looking backward.

Ingon aning bersikulo 2, nag-ingon, kay nag-ingon ang Diyos, ikadong Korinto 6:2, sa husto nga panahon, gipatinuhugan ko ikaw, ug sa panahon sa kaluwasan, gitabangan ko ikaw. Busa, paminaw kamo, karon gayud ang husto nga panahon nga luwason kita sa Dios. Mga kaigan, mauni adlaw nga maayo tungod kay adlaw para sa atong kaluwasan. Kanini tabo nako sa tuig 1985 nga nakaduog ko sa Wallis Evangelista og mao ka ng adlawa orasa gabi December 29, 1985. Motoy adlaw sa kaluwasan, motoy adlaw nga gibako ko sa Dios. Muna may galaik suon kita karon nagkinabuita sa pinaka most favored period of history nga naman tungod kay ang price of our salvation has been paid. Gibayaran na sa atong Ginoo. Ang bilis atong kaluwasan. Kasi baka nga ang bilis atong kaluwasan yung gibayaran ni Kristo ito sa cross. Og sumala pa sa Biblia, we are not under the law. Ilalong na ta sa grasya sa Ginoo. Muna nga musulti ko karuno na may nang mamudi na kinanglan yung ulat pata sa dagang mainadlaw mabot sa itong ginawi arong taluwason. Mga kaibigan, there is no need to wait one more day to be said. Kaya di na ito masiguro ang atong kinabuhi. Karong buhi pa ta. Magkahimo pa ta ang desisyon. Kaya mga may pinakanindot, maayong adlaw sa matagos sa kanato. Adlaw sa kaluwasan. Muna, di na ta kinahanglan nga, mula pa ta. Kaya di na ito masiguro ang atong ugma. Nayuban nga. Muna yung nako kanina ito, doon ako'y testimony nga, doon ako'y higala nga, nag-istorya mi. Ngayon sa pastor, musimba na yung kay mauha ko sa kong anak. Nga musimba akong anak kay gamay, ngayon sa, pa, simba ta, ngayon sa anak, una lang mo, musunod lang ko. So kiniyang anak, mulingi-lingi, inigulit niya, yes, yung papa, yung siya nga pa, di ba na yung magka nga, muapas ka musimba, pero wa man ka. Sunod, Domingo na po nagsaad, maura gihapon. Hangto na kay mama at ministro na ako sa pastor, maulaw na ko sa anak. Maulaw na ko sa akong anak. Musimba na ko Domingo. Kay sukmatan man ko sa akong anak nga, wala yung sulting-sulting nga baka ako mga pa. Pero maulaw na ko kay nagsaad man ko niya nga, una lang kay musunod ko. So iyon sa musimba na ko Domingo. Karon kay Huwebes pa sa gabi niya abot ang inahan sa balay tungang gabi. Nagdali. O niya pagsulod, nilumpiga niya sa sala nga nagilang. Nga wa na daw yung bana. Wa yung bana na matay. Kay ibangungot, cardiac arrest. Muna ikalaik soon, wag yung kabot sa Domingo na kasimba siya. Because God took his life. Ang mata ko sa kanato, di na to masiguro itong kinabuhi. Ginuura yung nagunis itong kinabuhi. Muna nga, there is no need to wait one more day to be saved. Nga naman, there is no amount
of good works to perform before salvation. Walay mga daghan pa nga maayong mabutang atong pagkabalton aron ta maluwas. Kay sumala pa sa episode 289 kung atong tanaw na higalay, so napakita yun na siyang ang kaluwasan wa yun na base sa maayong buhat. Ah, mga kaigan, na base sa pagtutuod kay ang kaluwasan, grasya lagi sa Ginoo. Na ako ni Basaw ni Galaig Soon, mao kini gisultis pulong sa Dios. Kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo. Pastinsa, dili maluwas. Naluwas. Kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo. Ang kaluwasan grasya, regalo na. Pinaagi sa inyong pagtuo kay Jesus. Okay? Subot ipasabot. Dili ta maghimog maayong buhat aron ta maluwas. Kay ang kaluwasan grasya man. Ang ato ng buhaton tuuhan ng yun ato si Kristo Jesus. Kini gasagikan sa Dios ug dili pinasikan sa iyang mabinuhatan busa wala gay mapasigarbo. So wala na base sa maayong binuhatan. Pagtuo kang Jesus ang maayong binuhatan, resulta na sa atong pagtuo ingon nga naluwas na ta. Kaya ang maayong buhat ebidensya naman na sa imong pagtuo nga nahibo kang anak sa Dios. So there is no amount of good works to perform before salvation. Kung sumala pa sa 1:36 o 1:5:12, this can be the day eternal life begins for you kung magtuo lamang ka kang Jesus nga imong Ginoo maluluwas o imong dawaton nga Ginoo. O sumala pa sa 1:5:12, ang tanan nga dunay anak aduna po'y kinabuing walay katapusan. Muna higala igsoon matod pa sa Revelation 3:20, the Lord is knocking at the door of your heart today. Nagtindog si Kristo sa imong kasing-kasing. Ito bang si imong kasing-kasing? Gituktok siya. Because he wanted to come in. Musulod siya. Muna kakarong buntag, don't delay. Come and receive Christ by faith today. Dawata siya ang imong Ginoo karon. Nga naman, today is the day of salvation. For salvation rather. Now, kamusta mga higala ikso? Unsa man ang pinakamaayo karong adlaw? Sumala pa sa Biblia, ang pinakamaayo karong adlaw mo'y adlaw para sa kaluwasan. Kamusta man ka? Doon na ba kay nahinuman nga matinuig, mabulan, mga euras, nga imong makayong kama itong adlaw nga pinakamayon na ako tungod kay mo itong adlaw nga akong gidawat si Kristo nga akong ginutuon sa akong pagtukan niya. Nadawat na ako ang kaluwasan o dito na ako na sinatian ang pagbago sa Diyos sa akong kinabi o karoon ng alagad ko. So alang sa tanan nga namin ako karoon. Matod pa sa Ecclesiastes, ayaw pangutana nga mas maayo pa ang kanyanto sa karon. Kaya kanang pangutana, dili na malamon nga pangutana. Ang malamon nga pangutana, mao kini unsay maayo karong adlaw alang kanako. Today is the day for salvation. Another one, makita na to sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 13.

Ikaw igan, today is the day of today is the day full surrender. Karong adlaw moy adlaw nga atong i-surrender ang tibok natong kinawi ngadto sa Dios. Ngano man kay sumala pa sa chapter 3 sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 13 paminaw. Busa sama sa gingon sa Espiritu Santo. The author sumala pa sa mga writer o sa among pag-study sa New Testament Review. New Testament Review na mo. Ingon dito sa mga author, anon wa may ilan ang author to? Napoy nagsadyos nga si Pablo. O kanin sulata alan ni sa mga tao nga mga anak sa Diyos nga mikailap sa tibok kalibutan. Scattered. Busa sama sa gingon sa Espiritu Santo. Usa man ay gingon sa Espiritu Santo. Kung madugangan ninyo karon ang tingog sa Diyos, ayaw patigaha ang inyong makasing-kasing sama sa gibuhat sa inyong mga katigulangan kanato. So kung ato madunggan daw ang tingog sa Diyos, karundungan na ito ang tingog sa Diyos, di ba? Pinagispulong sa Diyos. Dunay kumandiri. Ayaw patigahan inyong makasing-kasing sama sa gibuhat sa inyong mga katigulangan kanato. Subot ipasabot ang ato mga katigulangan kanato, pitinggahia silang kasing-kasing na kaduhus pulong sa Diyos pero lang gireject. Kaysa diyan dito sila sa kamingawan, gisupat nila o gisulayan ang Diyos. So grabe ka masirupakon. Muna akong giwali kahapon. Nga doon na sila ay 5 blessing na dawat. Nadawat. Pero nagpabilin sila nga masirupakon, dili matinumanon sa Diyos. Verse 9, nag-ingon ang Diyos bisan nakita na nila ang akong gibuhat sulod sa 40 katuig. No, mauna akong iwaligapon. Kaning 40 years, grabe nga blessing nga gibuhat sa Diyos kanila. Pero gisulayan paligyapon nila ako kung hangtod asa gayon ang akong pagtailob sa ilang gibuhat nga dautan. So, ilang gisulayan ang Ginoo. Busa na suko gayon ako kanila o mingon ako kanunay gayon silang mahisalaag. O dili gayon nila sundo ng akong gitudlo kanila, kita nimo ng pagkagahi sa ulo. So in comparison, inautunta ang matag-usaka atong kasing-kasing karon dili tasama atong matiguang nato nga grabe mapanalangin nga ibuhat sa Diyos sa ilang kinabuhi. Pero nagpabiling naman sa pakon sa wa nila gisurrender ang ilang kinabuhi nga to sa Diyos. Pero karong adlaw mo ni adlaw nga pinah kanindot ala si mong kinabuhi kay kanay maong adlaw nga atong isurrender fully ang atong kinabuhi nga to sa Diyos. Kung ini man atiguangan kay ni ato nga pitinggahin nga ulo wa nila gisurrender ang kinabuhi nga to sa Diyos, kita karon karong adlaw kay mo ni pinakamaayong adlaw para totally atong isurrender atong kinabuhi nga to sa Diyos. Wa na laing nindot pangadlaw. Full commitment to Christ. There has never been a better deed for full commitment to Christ. Karon, wa'y pinakanindot ka adlaw nga atong ibukos yun nga atong isurrender atong kinabuhi kaniya. Kung nasayod ko, samtang naminaw mo, the Holy Spirit is at work in your heart today. Siguro na ako na. Nga sa imong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, ugwa pa ni mo masurrender totally imong kinawingan to sa Diyos, nag-struggle ka pa sa imong pagpangalagad sa Ginoo imong kinabuhi. Ha? Pati o kapag-guilty tuod sa mga sayo, mga dautang imong nabuhat. Mo hinungdan nga pa ni mo masurrender imong kinawingan to sa Diyos. Nasayod ko. Ang Holy Spirit nagtrabaho sa imong kasing-kasing karon. Karong adlaw. Muna iuna ko, ayaw pagahi ay imong kasing-kasing to the voice of the Holy Spirit. Nga naman kanyang mga tao,
ilang gi-resist ang tingog sa Ginoo, and they become holy. Sama sa mga bambuang. Muna hinungdan nga ang tao nga iyang gi-resist ang tingog sa Diyos, iyang ipagayin kasing-kasing. Muna'y resulta nga di nato mabatunan na.

nga madool ninyo, nga mudasig ninyo, muwali ninyo. Sumala pa sa tracing nga ingon siya, angay ninyo buhaton, magdinsigay ka mo, matag-adlaw samtang may panahon pa. Aron dilita pa sa lagun, tungod sa atong mga sala. Buti pa sabot. We are commanded by God nga atong dasigon ang uban. Og sa panahon nga mudasig ang uban nimo, sama karon gidasig mo sa Ginoo pinagi ning atong mensahe. Ayaw pagahiay mo kasing-kasing. Respond to the work of God to His servant today. Ang buhaton ninyo, mo-response mo sa gibuhat sa Diyos sa iyong kinabuhi karon yung buntaga. Pinaagi sa lagad sa Diyos niya yung gigamit niya naguhanay karon. Ganuman, ang dilemi kusyo to be hardened through the deceitfulness of sin. Kay kung imong langanon ang paglangan mo na hinungdan nga mugahi imong kasing-kasing, pinaagi sa sala nga kanunay ni mong ginabuhat. So brothers and sisters in the Lord, kung naminaw magkakaroon, ang pinakanindot na adlaw karon, alang nimo, human nga nagtuka kang Jesucristo, isurrender ang tibok nimong kinabuhi ngadto sa Dios. Ayaw pagahia sama sa mga atong mga tiguang kadianto nga sa luyo sa mga panalangin nagpabilin nga nagmanusupakon, pero lewa mo tarog ang grasa sa Dios, ang kaluoy sa Ginoo matarog. Don't delay. Kayo manglanglangan ka, mo'y nahinungdan nga mugahe mo kasing-kasing tungod sa salang mo gibuhat. We must surrender our lives to God today. Ang ikatuloy gala igsoon ato makita sa 2 Timothy chapter 4 verse 5.

And you know, brothers and sisters in the Lord, this is the most neglected word in churches today. Di ba tinoon? Di ba tinoon? Mone pinaka neglected nga trabaho sa iglesia bisan pa nagsulti ang Ginoo. Nga matagad law maayo na sa atong pagwali sa maayong balita. Aron ang tao makabatong kang Kristo o madala ngadto kang Hesus Kristo dili sa atong simbahan. O kining trabaho sa pagwali sa pulong sa Diyos aron maluwas ang uban. Ngayon na to, the most neglected word in churches today, this neglect, staple, church growth and individual blessing. Buti pasabot kung ang dagang mga Kristohanon wala mo lihok, wala mo tuman sa pagwali sa pulong sa Diyos. Murag sama na nga atong gilansang gi-staple ang pagtubo sa iglesia o ang mapanalangin ihatag sa Diyos. Matag usa ka na to ng mga iglesia, kasimbahan. Muna ka na yung masimbahan nga di mo tubo. Kaya nga naman, paman tanamuhan nga nasayo ta nga mo kining pinakanindot nga adlaw nga matag usa nga manak sa Diyos nga giluwas niya pinag-isang pagtuo ang hinungdan. Wa niya totally gisunod ang kinabuhi mo'y hinungdan nga wa po siya mawali sa pulong sa Diyos. Ang pangutana, why the lack of evangelism in our time? Gano'ng wa man tamo gawas o mawali sa pulong sa Diyos, isip mga anak sa Diyos? Because some keep looking back to the world of great evangelists of the past. Itong kaila lamang gilantaw balik ang mga evangelista nga nagwali sa pulong sa Diyos. Ilang hulat, kumabot na po sa ilaha, rumuwali. Others are waiting for God to rise up evangelists in the future. Ang uban, nagulat sa mga sa evangelista, ngayon may imbitar, kay mo ito'y gigamit sa ginong kaniadto nga naluwas sila. Pero ang uban, nagulat, nga doon na po'y mga evangelista nga gifted evangelist pang among them nga mula ka umuhali sa pulong sa Diyos. Pero sultian ta ka, Gino, sultian ta ka. God is calling us to do the work of evangelism every day. Muna isulti niyang Timothy sa 5, apan ikaw, Timothy, tumanang imo katungdanan sa isip magwali sa maayong balita o buhat ang tanan igipabuhat sa Diyos kanimo. Higala igsoon pa ko tanan. This command is for us today. Mahimo kining adlaw karon manging maayo kanimo kung ikaw mo gawas sa imong panimalay ug asa ka dadun sa Ginoo bisan nagdaro ka, bisan nagtrabaho ka. Doon na gyapoy makauban ni mong adto nga dapat ni mawalihan sa pulong sa Diyos. Kung imo kaning buhaton, aron maluwas ang tao, kanang adlawa, pinakamaayo, alam ni mo, mga kaibigan. God is calling us to do the work of evangelism every day. So brothers and sisters in the Lord, we must stop allowing the past or future to hold us back. Dili na to tugutan ang nangagi or ang atong future. Ngamoy mo, gunit na to. Balik nga to sa kagahapon. God will bless those who give their all to Him today. Ang Ginoo magapanalangin sa tanan. Kung iyang ihatag ang tanan kang Kristo Jesus karong adlaw, ang akong pag-ampo pagsalig sa Diyos karong butag diining mensahe nga ato nakutluan sa gisulti ni Haring Solomon nga nagaingon, ayaw pangutana nga mas maayo pa ang kagahapon ang kaniadto kay kana nga pangutana dili malaamon.
So you gotta exhort if you want. Each day is valuable to you. Kung gusto ka nga matag-adlaw, maayo alang sa imong kinabuhi. Aron mahimo ka karong adlaw para sa kaluwasan. Duwe si Kristo imong ginuman luwas. Pagkahuman, imong isurinder ang tibok nimong kinabuhi ngadto sa Diyos. Og magsugod ka sa pagpamuhay, sa pagwali sa maing balita, o guban pang ipabuhat sa Diyos matag-usa ka. Makaingon ka, Lord, thank you. Karong adlawa, muna'y pinakamnindot ng adlaw para nako. Tungod kay, dunay naluwas. Tungod kay, akong gisurindir, ako kinabuhi nga ito kanimo. Huwag ako muundang sa pagsangyaw sa maing balita. Kay ako maning katungdanan. Ngayon mong gihatag ka na ko, isip anak sa Diyos. So, dalay ko ng ginukarong punta. Inautunta, matagos sa kanato. If you want, today is a better day for you. Establish your faith in the world, in Jesus Christ. Inausunin mo sa dawata sa imo ginong maluluwas. Ayaw kalimti ka ng adlaw. Nga mo'y pinakanindot ng adlaw, nga imo gitagang bili. And because you put your trust in Him, let us full surrender our lives to God. O buhato na ito katungdanan, isip ebanghelista. Katungdanan na ito sa pagsangyaw sa maing balita. O buhato na ito uban pang ipabuhat sa Diyos. Muna nga salamat sa makiksuna na ito. Nga naminaw sa pulong sa Diyos, nagtuon na luwas. Ilang gusto rin nilang kinawin nga ito sa Ginoo. Di man ka makawali tungod kay bawal lagi diya sa gawas. Pero doon ay kay bahin sa mga kalag na giluwas sa Diyos. Pinagi sa iyong pagtabang financially sa bulaton sa Ginoo. Tungod kay very expensive yun. Ang pagpamuhat sa baton sa Ginoo. Di man ta makalakaw, kung di ta mo sakay. Di po ta makawali, kuha tayo galamiton. Pero salamat sa Diyos. Nakitang tanan karoon na kasi nati sa pinakanindot ng adlaw tungkol kay nagtuota, it's day nga maot sa itong ginabo is billable. Tungkol kay adlaw sa kaluhasan, adlaw sa pag-surrender sa itong kinabuhi puli, o adlaw sa pagpamuhan sa bulaton sa Ginoo sa Diyos, isip at itong danon ang pagdala sa maing balita sa uban o uban pa na bulaton ipabuhat sa Diyos matagos sa kanato. Kamusta magkakaroon ni Galang? Doon na bagay ka lang. Ngayon mong isang niya o nakaingon siya, salamat ni mo, Brad. Kaya kining adlaw ang maunay pinakabalyabol ng adlaw na ako kaya nagtuko ng Kristo tungkol kay gisangyawan ko nimo o ako pong gitugyan ako kinabuhi nga ito sa Diyos. O usan na po't ko karun na nagwali sa maing balita o nagbuhat sa bang mga bulaton. Subo kayo nga kaning bulaton pinakaniglit yun sa iglesia atong gilansang muna nga di makasinati o pagtubong ang atong church. Kaya nagulat lang ito sa mga evangelista, nagulat lang ito sa Pastor Muliho. Di, kaya na. Kaya di man na robot. Pero salamat sa mga kasing-kasing na muhat sa bulaton sa Ginoo. Magampo ta. Amahan nga langit no, na yung mauna mo nga Diyos. Pasaylo kami, Lord. Tungod kay wala mo gibuhat ang imong ipabuhat ka na mo. Igo rami nagtuon imo.
Ugwa na mo gi surrender ang mong kinawi nga to kanimo. Muna hinom na. Nuwami mo gawas o nagwalis pulong sa Diyos. O nagpamuhat sa uban pang ipamuhat sa Diyos matago sa kanamo. Pasaylo ami Ginoo. Pero salamat sa mensahe nga matag-adlaw mabot sa among kinabuhi. Pinaka-nindot nga adlaw. Kung dunay mga tao na kadungog sa pulong sa Diyos. Nga ilang tuhan si Kristo Jesus ilang ginuman na luwas. Kay mo ka ng adlaw sa kaluwasan. O salamat sa kinabuhi sa uban. Nga human nila gitagbili ang adlaw nga abot sa kinabuhi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. O nagtuo ila punggi surrender ilang kinabuhi o karon nagpamuhan sa bulaton sa Diyos nga ilang gipabuhat isip katong dana. It is our responsibility to share the gospel o pagbuhat sa mabulaton nga imong gipabuhat sa matag sa kanan. Dili paulay ang tanan, Lord. Today is a day of commitment to surrender our lives unto the work of evangelism. Salamat sa uban nga nagtabang sa bulaton sa Diyos because of veneration. Kaya dili sila makasangyaw tungkol kay bawal. Pero salamat nga dunay pamaagi. Kaya makashare mi sa pulong sa Diyos. Salamat din yung programang pinagpanang musika. Ngayon mo kayong gigamit. And we are not preaching our denomination. Ang among giwali si Kristo Jesus. Kaya siya ramang yun ang namatay nga to sa cross. We have no intention to preach the gospel. Arundan una mo sila sa among grupo. Kung dili nagwali ni. Aron mahimong nindot ng adlaw ang mabot silang kinabuhi tungod adlaw sa kaluwasan, adlaw sa pagsurrender sa Ginoo o adlaw sa pagpamuhat sa bulaton sa Diyos. Musa, salamat Ginoo nga ikaw naging istorya ka namo kung asa ang kuwang namo diha ka ng ministeryo ka namo. Wa may intention ngayon na mo, kaya huwag man kumasayod silang kinabuhi. Pero nasayod ko. Nga maukin niya ang pinaka neglected nga bahin sa among kinabuhi. Nga sometimes among gipagaya among kasing-kasing sama sa among mga tiguang kanyanto. Pero ang pagpanalangin sa matag-usa, kanunay na mo. Masinatihan sama karumbuhi pa may panalangin man ako. Nagalumi sa pulong sa Diyos. Mahimo lang na dili panalangin kung among paghayo na mong kasing-kasing busa, Lord. Kung doon na may naminaw karon na nag-struggle pa yung kinabuhi tungod sa sala, wa sila laing buhaton. Mo lamang ang pagdool ka niyo maging Lord. Pasaylo ako sa akong mga sala. Nagtuo ko niyo nga ikaw ang Ginoong maluluwas kay ikaw man nagpakamatay sa cross. Dawaton ta ka. Sulod sa akong kasing-kasing. O gani akong kinabuhi, akong ihalad ka ni mong bugos, tibok. O tagay kong kaalam, kaisong, sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Kaya ako mo ng katungdana. Dili lang na siya si Evangelista. Dili lang na siya si Pastor. Tanan ming anak sa Diyos, it is our responsibility. O pagbuhat sa mabulaton niya, mong ipabuhat ka na mo. Sama sa gisulti ni Pablo kanyang Timote. Nagpasabot, we are evangelists. Lord, salamat kayo sa iyong pag-imando sa matag sa kanan. Tabangin yung tanan, tabangin yung pinagpalang musika. Usa ni Katul, ng tao, makasinati sa maing adlaw, tumod kay nagtuo sila, o ilanang ko ng Ginoo, ngayon manuluwas. Salamat, Lord. Salamat kayo. O karbon talagampo mi nga malipayon tungod kay bago na po nga pulong ang among nadungo.
Pinaghatag ka namo og encouragement nga among mahimo ang mabutang wa pa namo mahimo. Tuwag kang itagan pa ni mumig chansa to do the word. Salamat God! Talagang kasaway katapusan o karumbuntang nagampuming tanan sa ngala ni Jesus. Ikaw mag-ayos sa mong balatian o bago ang among kusog. Ikaw mag-iya ka namo panalit din ni kanunay o ba namong tibok pamilya o abli bintana sa langit o panalangin ng mga farmers, mga laborers, OFW, isang pamanigusyante o panalangin ang tibok nilang pamilya. Nga na kasi natin o dagang mga problema. In the name of Jesus, ikaw mag-intervene, Ana. Ikaw mag-apamuhat sa mga pinasahi nga mabuloton. Nga masulban ang dasatag sa namo ka mga problema. Salamat God. Dalayon kong kasuway katapusan. Malitayon may karumbuntan because of your word. Ang among pag-ampo pagsalig amahan. Ikaw magagiya ka na. Ikaw mag-uban sa umatikang dadami sa green pasture. Aron nga makatabang ni sa bulaton sa Ginoo. Ma-provide ni mong kinanglanon sa mga anak, sa mga pamilya, o makatabang mi sa uban. Salamat God. Dalay gud kasuway katapusan. Bless this program, pinagpalang musika. Tabangi si Pastor Dan sa mga lakaw. O kauban ang mga kauban ng mga pastor na nagsangyaw sa pulong sa Diyos. Ba't yun may kakapoy? Ba't yun may sakit sa mga lawas? Kulang may tulog? Who's tell? Nagasalig na gatuomi. Nga ikaw ang Diyos, anda mo, amping ka na mo. Salamat sa mga prayers sa mga kaigsunan nga naminaw karon. Ang ako pag-ampo, Lord, gunitig yun ang mong kinamuhi. Ang tanawang pag-abaton, malipay ka. Huwag mapasinungan ka na mo. Salamat, dalay kong kasaray katapusan, gininamog yan po, gisalig, pinagi lamang sa ngala ni Jesus, yung mga ginumaluluwas. Amen o amen.

gas na to'y gala. Ah, 20 minutos sa milabay sa lasigo sa buntag. Sorry kayo, medyo taas na tumali. But anyway, okay lang. Salamat kayo sa mga pipilan na ito kung magkaisunan na minaw karoon na sayod ko nga napanalingin. Tapay na yun, good morning kay Rex Puyunan is watching, ha? Ako ning suon-suon ko ni. Kaya akong kauban nga, kuyang people suon na si Yamagulang, ha? Ang Master Sergeant sa Police, no? Nga si Rex Puyunan. Ano, si... Oh, yes, no? Ah, si Roy. Si Roy Puyunan. Nahimo siya nga... Deputy Chief of Police sa Surala before sa retire, no? Salamat kay Rex. Salamat talaga yung Ginoo, ha? Abay pang ginugin, mag-a-bless sa imo. Uy, Miguni Gracia, Pastor Boy, pa-shoutout sa tanan nag-appeal sa orientation gahapon sa kaibigan din sa Simbantang, Talisayan, Misamis, Orientang. Dili lang sila nagpa-uyen, nag-appeal yun sila sa kaibigan. Ah, salamat, no? Beming Pigarua, good morning Pastor Boy. Analisa Fernandez, good morning ma'am. Pastor Api Kalawigan Kamral, maing aga. Gina Peruzzo Corral, nawala na yun Pastor Boy. Unsay nawala? DCPD, good morning Nancy Cloud, good morning kay Edmund Cloud. Beber de Genies, morning Pastor, salamat yun Babek. Jean Salas, amen. TDPD, good morning Pastor Boy, God bless you always. Salamat, Sunny Kalibayan. Langlang Asis Kulintas, good morning Pastor Boy, nagtanaw ko sa imong live from Buena Gracia, Talacogon. So salamat kayo, ha. Berge Operio, mayong aga sa imo ka, good morning po kang Mimi Bayudo Dablo, Pastor Pampukus Kayuhan Balatian, Igan Mimi Jablo Agusan, Cagayan de Oro City. Okay, napil na to mga kinga, no? Rick Arsenio de Kenya, Juliet Octaviano Bulaklang, nasa kapis mo yung aga sa imo dyan. Oy, good morning po niya, Sir Sugon, kang May Bautista. Igan May, regards lang po kang Mama Monet. Dugay-dugay, pamumuuli. Salamat kayo, ha, sa imong kanunayo, no? Salamat kayo. Regards niya sa imong igagaw. Murag nurse ni siya ni Mama... Mama Munit o ni Mama Nina Sansulis sa mga senior citizen. Ay, gani. Ima Eribal Nabor, good morning. Doon na ang Paliso Laprelia dira sa Marbel, no? Salamat no, maing agaw kay Ye, Shela, kay Santo, kay Duna. Ando Duna, kay Lani. Mayong aga sa inyo. Dito naman to sa Australia, si Kuan, no? Si Rob. Kusalason boy sir, iminog-imin glory to God. Rachel Rania, salamat. Bibing Kasibwa, Kuha Robing, maing aga Bing. Uncle Muloy, maing aga. Gloria Dumanat, good morning Pastor Boy. Imelda Serato Pacardo, good morning. Jocelyn Alombro Liboon, good morning. Dalaygon ang pulong sa Diyos, amen. Gloria Dumanat. Peter Beliga, salamat kayo. Virgie Remirata, iminog-imin kayo ang pulong sa inyo. Watching live from Prok 5 Mailag. By day, good morning sa atong tanan. Atong sang pasalamatan atong produkto nga VG Max Plus pinagpalang kapsula ingon pod sa aroma. So kani atong produkto, ha, mao di produkto nato nga grabe gud ang paggamit sa Ginoo nga daghang yun ng ayo, ha, daghang nang ayo bisan pa atong aroma tuod lagi nga gitantaw sa Ginoo nga kaning atong motibo para ma-sustain ang bulaton sa Dios. Imagine ka, we started only one radio station, ha, volunteer pa si pastoran ato para lang malibre. Pero salamat sa Dios nga dunay mga tawo gigamit nga nagdala, nagtudlo niya pagbuhat og aroma until sa stand niya about ang BG Max niya giampuan na to niya itong gamit piti naghanag yun ng ayo. So grabe yung testimony mga kaigan. Muna nga ako nagtuo nga gamitin gini sa Ginoo pundasik lang sa atong budhaton sa Ginoo kay dagang gibag-o sa Diyos, dagang giluwas unya nagligon niya at pinakanindot yun usay makahilak ko nga musulti siya pastor. Salamat kayo sa mga kanabuntag nagwali ka kay ang imong wali ako nagiwali sa prayer meeting din ako mahadlok ron. Ingno ko, ikaw wali, awali ko kay nanagukoy, natunangi ka nimo. So, abin di mo higala mo na nga ako naningkamot po ko nga maplasta na ito mayo at uminsahe nga doon lagi mo ikalista. Nga di tamo lison, mga kaigan. Muna nga, naningkamot po ko o salamat sa tabang sa Diyos. So, muna nga, kanina itong produkto, available, pero ang pungutahan na karoon, saan na ito pagpalit? Muna nga, doon na po may produkto nga bayusa. Kaning bayusan na ito, higala, so, kasagaran na ito, mga listener, mga farmers, manggod.
unsaon nato pagpalit og Beachy Max og aroma kung pilyor ta sa atong uma. Hinoon na tayo abot, pero kulang na sa itong gasto. Kapiting mahala sa bono. O niya, gato ko yung presyo. So, muna experience sa mga users sa bayo sa dire. Sa klaro lang, nanay usa ko'y, na ko'y usag rin nga, wa na yung gamit taga bono. Kay tambog na kayo yuta. Bayusa na lang. Wa na yung acidic. Kaya di naman sa gamit taga bono. Di naman gamit yung insecticide. Bayusa lang yung gamit. Okay, may nabayusa kay abugon ang mga piste. O niya, mo abot pa sa tanom. Mo tambok ang tanom. Ang yuta mo tambok pag yun. Ang ilang ibuhat na rin karon, amo na ni ilang abono silang mais. Nya, mo pa rin lang kinilo, tunawon gamay, parang dali-dali po mo arte dahil kay grabe yung kadaot ang yuta, no? Pero doon na lang po tayo, kabago nga ako, kanin, para masustain ka na hikari nga powder, nga kamuray mo buhat, ani. Mukha mo isa galong na tubig, o niya, ibutan sa usa ka galong na tubig,

0: Nakaplas po kag-aroma na eh.
1: Oo, oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ani kag-istagom. Nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
1: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
0: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
1: Oo, oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na kong kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pajod kayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Ang ako nga testimony, mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya po kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:35.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga reporters o sa mga partner stations, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O bandubanta, ito dalasay sa atong siren kini pipila ka mabalita pakitabudiya sa Mindanao o mausab sa Visayas. Atot ka nato sa produkto ng Vegemax Plus itong ilang pinagpalang kapsula mga kaibigan. O kamusta mong tanan, adlaw nga Lunes karon o pizza size mga kaibigan? O sa kamatahong maanindot nga adlaw, laing adlaw na po nga gihatag sa labing gamahan ng Diyos kani ka nato. O ako ni naotig soon nga anamo di akaroon anda na po maguban ka nako. Sulod sa pipila ka minutos, aron sa iron ang mga pipila ka pahilabo mga kaibigan. Bago ay pala ito, dungog ang programang pinagpalang musika. Ito nakauban si Pastor Richard Dangalio, broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. O gatong nabati na dungog ang mga hagita, pinagi sa balaang pulong sa Diyos mga kaibigan. O karon aning adlaw nga Lunes, salamat sa Ginoo, usa ka adlaw nga paalang kanako. Ito na pong naangkon tungod sa grasya o kalooy sa Dios. O karong adlaw usab, nag-usab kini ang medyo nagatang tungod lapod sa karong adlaw. Pagkasugdan ang usa ka Senate impeachment hearing, mga kaibigan, sa atong VP, President, no? Atong Vice President, VP, mga kaibigan. Asmon ko, adlang Lunes karon o pizza sa isda ning bulan sa Hulyo. O welcome sa atong
0: Visayas Headlines.
1: Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang produkto ng Vegemax gibuhat kini sa 25 ka mga tanom, oil ang sunodaan ni og dili powder. Maong careful ta kung gusto gikang ang pinagpalang kapsula, katong oil ang sulod og dili powder nga Vegemax mga kaibigan. O gabisita mo sa atong mga kaibigan centers o mausabig soon sa atong mga pipila ka mga partner stations. O alang sa dugang detalye, pwede po mo tawag sa numero nga 09-27-71-12-112. 09-27-71-12-112. O usbon ko katong aduhay mga pangutan na mitong usong produkto, may mukhang mutik sa atong numero. Ayan ang tawag isona katong mga pangutan na. Atik silang sa numero nga 09-27-71-12-112. O karon sa uluan tudling sa atong mga balita.
0: Now, Visayas Headlines.
1: Balita pakitabo dito sa balita gikan sa atong partner station sa Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga suspek sa pagtulis o pagpatay sa usa ka pulis nga bag-ong nag-withdraw sa iyang loan, voluntaryong misurrender usa sa suspek usa ka pulis.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang kondo unit alang sa pamilya Batermonya, hingpit ng na-turn over sa National Housing Authority.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 103,000 nga balor sa Cebu na kumpiska, suspitsado, arestado sa Pangantukan, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 364 ka karton nga gikaingong sigarita filter na kumpiska sa search operation sa PNP sa Ignar Santo City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og balita gikan sa Bohol, mga kaibigan. April Joy Alampayan sa Tubigon, Bohol og Andy Tunyakaw nga taga Hilongos, Leyte maoy nahimong champion sa Sandugo, Bohol Ultra 100,000 Marathon. Or 1,000 kilometer 100 kilometer marathon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang luantudling sa atong balita, mga kaibigan, 5 ka mga wanted person ang nalakpan at tool sa manhunt operation sa may General Luna, Surigao del Norte.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mo ka ng luantudling sa atong balita at ka sa produkto ng Vigimax Plus nga usbon ko atong ilang pinagpalang kapsula. O kausa ka sa nakaangkon og kayuan og buot magpaabot og testimony, may mo kang mutawag o mutik sa atong numero 09-27-71-1211. Usbon ko, kung usa ka sa nakaangkon og kayuan, mga kaibigan, ayaw kaulaw, ayaw kahadlok, ipaabot ang imong testimony, tawag ka o text ka sa atong numero 09-27-71-1211. Di ba ka, comment ka sa itong Facebook Live or pwede po ka igsoon magpadala og mensahe sa itong messenger at itong nebalo sa itong messenger. So, ikaw law, tawag igan kung buot ka mababot sa mga testimony sa kayuan na naangkon o man kami gamit sa itong produktong Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, kaibigan. Sa dilipan nato, dawaton ang unang report. At ito paminaon kini usa ka testimony. Nakaangkon og kayuhan human migamit sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, kaibigan. Ani ang mong testimony ato kining paminawan.
2: Panipanila og taga-asa.
3: Tagpasar,
2: tagom. Yes, padayon igan sa pag-testify.
3: Ako si John Yanong, 5 anos. Saan ko paminawan ninyong programa sa radyo?
2: Okay, salamat yung gaayo.
3: Sa ko ka stroke, pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
2: Uy, salamat.
3: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigyama ka kung napalit.
2: Okay, igan, sir.
3: Mas niya, niya itong isang gabi, gasakitan ko siya. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kalaw siya Diyos, naayor man.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor yung sakit sa imong tiyan.
3: Usara?
2: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
3: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
2: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
3: O, ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
2: Okay, salamat kayo kaibigan, salamat kayo kaayo, o kinsa ganing pangalan palioga.
0: So ato na dungog among testimony, laing testimony, magkaibigan, murag taga-tagom gihapon ni, ato paminawang kiting usag ka, laing testimony.
4: Morning, pastor. Kumatrod ng tawang sa mga pastor, katong testimony ko bahin sa Bigimar, pastor.
0: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
4: Kundi si Ram, taga-tagom, barangay kanugutan. Ako hinat, pastor, sa CBC1 na pastor.
0: Okay, time, maayong agad na sa imo.
4: Bigimar, pastor, ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, pastor.
0: Yes.
4: Mubag akong itong, pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimar, pastor.
0: Mao ba?
4: Tanto, pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito sa kuhan, si Butikap.
0: Okay.
4: Tanto, nabuto siya, pastor.
0: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
4: Oh, nabuto, pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nabuto, pastor. Nagawas na ng mga hugaw, pastor. Pagkakitin ako, pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Ginoo.
0: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
4: Oh, God bless you, Pastor.
0: Okay, salamat yung kayo. Atong nadungog ang maong testimony. O ubag ang itlog mga kaibigan. Apan salamat sa Diyos, murag 20 pagkakapsula yang nainom. Nibuto ang maong ubag sa iyang itlog. O, glagtusultig son, matod pa niya na ayon na siya. Onsa gigamit, usa lamang kasimpleng kapsula o kinimaw ang Vegimax Plus nga usa lamang unta ka food supplement na panimong tambal sa kadaghanan. Tuod kini sa panalangin sa Diyos mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. 46 minutos makalipas sa 5 o gagkaroon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga suspek sa pagtulis o pagpatay sa usa ka pulis nga bag-ong nag-withdraw sa iyang loan, voluntaryong misurrender. Usa ka suspek, usa ka pulis. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nadakpa na ang duha ka mga suspetsado sa pagpusil patay sa usa ka pulis dagtong dapita sa Barangay Tigwas, lungsod sa Dumalinaw sa Buanga del Sur, nga nahitabo kaniadtong alas 5 sa hapon, Hulyo 1, 2026. Voluntaryong misrender ang usa ka pulis staff sergeant ngadto sa mga otoridad human sa gipakusgang imbestigasyon, CCTV backtracking, intelligence operations ug hot pursuit operation sa Sambuanga del Sur Police Provincial Office. Sa iyang pag-angkon, giingon sa mga pulis staff sergeant nga siya ang nagmaneho sa motorsiklo nga gigamit sa krimen ug gitumbok usab niya ang iyang kauban nga mao giingong gunman nga mipusal sa biktima nga usa ka police corporal. Human sa maong impormasyon, malampusong nadakpan sa kapulisan ang gingong gunman na recover sa kaniya ang PNP issued Canik 9mm service pistol sa maong biktima. Sumala sa investigasyon, gingong motibo sa mga krimen mao ang pagpanulis. Gito ang nakuha sa mga suspect ang 200,000 pesos gikan sa biktima. Apan hangtod karon wala pa mabawi sa otoridad ang mga kantidad. Gawas niini gingong lunod sa utang ang police staff sergeant nga misurrender nga usa sa kitanaw sa mga investigador nga posibleng hinungdan sa mga krimen. Ang duwa ka mga suspetsado ang nakaroon sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station samtang giandam na ang kasong robbery with homicide batok kanila samtang ipasalig sa Sambuanga del Sur Police Provincial Office nga magpadayon ng ilang pagpaningkamot aron mapadubag sa balaod ang tarang responsable sa mga krimen ug masigurong kalinaw kaluwasan sa katawhan sa Sambuanga del Sur. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur para sa Vegimax Plus sa pinagpalang kapsula, Roma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report na nukad diha sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur, ang produkto ng Vegimax sa palit mismo diha sa istasyonan sa Barangay Radio mga kaibigan. O katong buot may mong dealer na to diha sa lungsod sa Gipo, sa dola mo diha sa Barangay Radio. O gana diha, mag-aside mo sa may mong dealer sa itong produkto ng Vegimax mga kaibigan ko. Or may mapub mong mutik sa atong numero, mutawag unya. Numero 09-2771-1212. Good morning, Pastor. O sa tanan nga naminaw, I love Vegimax Herbal Capsule o Aroma Herbal Oil. Gikan kang kaibigan Rosinda Pangilan o Basarangani Province, mga kaibigan. Laing balita, mga kaibigan. Gikan dito sa Buanga del Sur. Atong sayro ng balita pagitabo. O balita gikan sa partner station sa Butuan City, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kondo unit alang sa pamilya Baterbunya, hingpit nang na-turn over sa National Housing Authority. Alang sa detalye atong duwato na report ni kaibigang Dundon de Los Santos, nanukad sa Sunshine Radio, 93.9 na Butuan City. Kaibigang Dun, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Isip pag-ila sa nag-abag niyang sports. Hingpit nang gitur over sa National Housing Authority kon inits A ngadto sa pamilya ni late Agsunon Sports icon Rene Kurt Baterbunya ang condominium unit nga libreng gitagana alang kanila. Atong sa turnover, fully furnished na usab ang gibanabanang 2.2 million kapesos nga balor sa condominium unit. Human usab naghatag og mga appliances, human man ang mga furniture sets ang mga pribadong kumpanya. Gipangunahan ang turnover ceremony sa mga opisyal sa NHA Region 11, pinaagi nila Engineer Sherifuddin Nami, isip representante ni NHA General Manager Jubin Tai. Hukot usab ang pagpasalamat sa pamilya Baterbunya sa ilang nadawat nga Pinoy Anan. Sigun sa inahang si Robilin, nakongrasya kini alang kanila tukod kay doon na sila mapuyan sa Davao City kansa katumanan usab sa pakandoy ni Rene nga makabaton sila og kaugalingong balay. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula og Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kay Bingang Dondon de Los Santos na nukadhiya sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Atot ka nato sa produkto ng VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Pag naamo diha sa hingoog, adto mo diha sa atong kaibigan center. Naimutang diha sa Guzmana Building, pag naka diha sa public terminal, pwede ka mabaklay, apadulong adto sa direksyon sa ospital. Sa imong right side, imong malabyan, ang atong opisina sa kaibigan. Diha usang palit ng produkto ng VGMAX o Aroma. So, anala mo diha, mga kaibigan. Diha mo palit sa atong VGMAX Aroma. Sa Kaibigan Center na singo, huwag kayo na atay special prize para kanyang tanan ng mga listeners na to o sa itong mga Kaibigan members. Pag namo sa mga goy, dito mo sa atong opisina sa Kaibigan Usab. Para pa tayong tamadungog sa programa diha sa Bislig City, mga Kaibigan, palit mo sa atong Kaibigan Center na mutang diha sa R. Castillo Street. Exclusive ang palit itong produktong Aroma diha sa maong opisina sa Kaibigan. Alos kilid na siya sa CAP building, mga kaibigan, ang atong opisina. Og natay VGMAX usab diha. Ang atong pinagpalang kapsula. 52 minutos makalipas alas 5, laing balita gikan dito sa Butuan City. Atong sayro na balita pagkatapos sa Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 103,000 nga balor sa Cebu na kumpiska, suspisado, arestado sa Pakantukan, Bukidnon. Aron ihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nasikop sa gilusad nga Joint Drug Bypass Operation ang usa ka ginadahang drug personality sa Purok 1B Barangay Barandias, Pangantukan, Bukidnon, alas 9:30 sa gabi ni atong Hulyo 4, 2016. Ang nadagpa nila lamang sa pangalan ni alias Jonel, 32 anyos. Base sa report, nakuagikan sa supetsado ang 5 kapakete sa gituhang sabu nga dunay kinitibok ang gibugaton nga kapin 15 gramos o gibanaban ang standard drug price ng 103,768 pesos. Nasakpedo sab sa operatiba ang usa ka 1,000 pesos nga bypass money o usa ka kasa sigarilyo nga gigamit kuno kay isip sudanan sa illegal nga droga. Human sa operasyon, gidalang sa supetsado sa lockup cell sa Pangantukan Municipal Police Station, samtang giandam na ang pagsangat og kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang harug ganato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadala magigikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Karisigan Sarme S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Charimi Pangin sa maong report. Ang produkto ng VGMAX sa palit, mga kaibigan, diha sa Alcueno Emporium, usa ka dakong commercial building diyan mismo sentro sa Valencia, katong di magiging familiar sa maong building. Sulod ka diya, na diya, nimutang ang atong kanhing opisina sa kaibigan. Diya palit itong produkto ng VGMAX o Aroma. Ano mo diya, mga kaibigan? Ang inyong pagpalit diya, padayon ka na siyang makatabang ka nato para ng atong pag-broadcast sa programang Pinagpalang Musika ang mao'y pinaka-importanting programa usab nato, mga kaibigan. Padayon kining mabati, madungog sa laing mga istasyonan sa inyong padayong pag-patronize o pagpalit sa atong produkto. Gawas nakatabang mo sa atong radio program, nakatabang pud mo sa mga katawan na ipangbati sa lawas. Kaya sama atong ganiya, ikson nga, nagubag ang itlog. Kung mapapira ka, dako kang kinalang kwarta. Baintir kapsulang ginomigson na ayos siya. Ito isa pod na stroke. makalakaw apan Vigimax na pagigamit sa Dios. So daghan kining atong Vigimax atong gilakad ni nga halos all in one magkaibigan usa lang magklaseng kapsula apan halos sa nang sakit matagag alibyo kaibigan. Good morning Pastor Dan, akong ikatestimony sa Vigimax mayugyud siya kay isa ka adlaw na kong lakaw sa ministry. Wala pa pamaol. Wala nay pamaol. Wala ang sakit sa lawas. Mayugyud ang Vigimax alang ilabi na sa mga hardworking nga mga tao. Mayugyud salamat sa Ginoong pinaagi mga pag-ampo gamit gyud ang Vigimax from Inday Carrizosa. So, manay all in one igsoon, bisag unsa gibati sa lawas imni og Vigimax dati kagagapoy, imni Vigimax unya haplas pug gagaruma. Kaya kanunay man ni magaparis ning atong haplas ug atong Vigimax magibigan. Pag naa ka diha sa Kalilangan, na diha sa butika Kalilang, napudya sa Madayag Store, napudya sa tindahan ni kaibigang Maritis Brisila o sa panimalay ni kaibigang Lorna Ibkasa. O katong gusto mag-dealer diya sa Bukidnon, labis atong mga kaibigang mga collectors or coordinators na kung katabang na parang atong produkto may mga available sa kabarangayan, ato lang mo sa Alcoino Emporium. Katong gusto mag-dealer. O sa uban po da, atik lang mo ka na to. Para atong magihan mo unsaon pag-delir, di kita dagog kapital. Palit mo, o katong mga Tagalagyo igsoon, nga layo mo sa estasyonan, palit lang mo, o tulog ka garapa, libre na ang shipping, makaibigan. Pero kung usra garapa, bayaran ni mo ang shipping na ito, nga 160 para sa GRS o Rajiante. 160 pesos lang, makaibigan. Laing balita, mga kaibigan! Balita gikan sa Bohol, April Joy Alampayan sa Tubigon Bohol og Andy Tunyakaw nga taga Hilongos Leyte maoy nahimong champion sa Sandugo Bohol Ultra 100 km Marathon. Alang sa

0: As siyam ka minuto ug usa ka segundo ang iyang kalampusan na himong inspirasyon sa ubang mga magdudagan nga miapil sa maong ultra marathon samtang si Andy Tanyakaw sa Hilongos, Leyte mipasundayag usab og talagsaong kusog og paglahutay aron makadaog isip overall champion sa Sandugo Bohol Ultra 100K sa kategorya sa lalaki. Gitabok ni Tanyakaw ang finish line uban ang opisyal nga oras nga siyam ka oras 57 minutos o 15 segundos. Gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan sa lumba, gipakita ni Tanyakaw ang talagsaong abilidad o paglahutay nga nakahatag kaniya sa kampiyonato nga naghimo kaniya nga usa sa mga unang kampiyon sa kasaysayan sa Sandugo Bohol Ultra 100K sa Ultra Running. Nanuka din Hisahat FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na usab sa GN A Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini si Nora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Nagsalamat kami ang Nora Canillo Acas sa maong report. Katapusang balita mga kaibigan. Lima ka mga wanted person ang dakpan atol sa Manhattan operation sa may General Luna San Surigao del Norte. Alang sa detalye atong dawaton na report ni kaibigang Rinaldo Rosit Martinez na nanukad sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo.
2: Dakpan sa mga tinugyanan sa balaod ang lima ka wanted na person human kini nalitag atol sa manhunt operation nga gipahigayon sa General Luna Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Ariel E. Esperon, officer in charge. Dinupat ka wanted na person ang nasikop sa nagkalainlaing operasyon sa Barangay Suyangan. Ang mga nadakpan gaato bagong kasong qualified theft din tulo kanila adunay 8 ka kaso samtang usa adunay usa ka kaso sa maong kalapasan. Lain pang usa pa ka wanted na person ang nadakpan atol sa niusang manhunt operation sa General Luna Municipal Police Station og Tourist Police Unit sa Barangay Consuelo. Ang mga suspek adunay kasong perjury ubos sa Article 183 sa revised sa Penal Code. Nagawag usab ang General Luna Municipal Police Station sa publiko nga magpadayon sa paghatag o impormasyon bayan sa mga wanted person aron mas mapadali ang pagpatuman sa balaod o pagmintinar sa kalinaw sa komunidad. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines. Dahil salamat kaibigang Rinaldo Rosit Martinez, sanuka diha sa DXRM Tagbina Surigao del Sur, ang atong produkto mga kaibigan, palit mismo diha sa mong istasyonan sa DXRM. Para patayin tabadungog sa maong sa atong programa, diha mapalit sa istasyonan sa DXRM mga kaibigan ko. Maigalagong oras, by the way, ganiyawa magtingog ang Big FM kay Brand Out. O gakaroon nagsiga na so nakatingog na sila. Sulod sa duha ka adlaw usab, wa pusta makatingog kay na ay technical problem nila. Mausab ang power radio, wa makatingog niya kay na text nato ano adlaw magtingog, brand out. And then ni sigara po das. Makaibigan magiksoonan. Pero medyo ulay na gamay. Wating oras mga kaibigan, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil, sa ngalan sa mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
3: Mindanao, Visayas Headlines.

0: May buntag din mo diyan, kaibigan.
1: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba mapaila-ila, Igan?
1: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina
0: Nahatag. Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
1: 26,
0: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
1: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang gigi magsito ka buok.
0: Imong gipatuluan?
1: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba na buok ako ang isa?
0: Oo. Oh.
1: Nasamad. Ya, ang edisen sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
1: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, maura to ako ang ginamong pintos nga ginahaplas.
0: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
1: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
1: Oh, dako kayo ang alibyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
0: Glory to God.

0: 98.5. Numero uno sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend chili paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend chili paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
14: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GR Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: tak paka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay mga t-shirt, oh!
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11.
2: sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malamang nga kasing at nalagahan niyo. Nalag ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo po kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Tugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni at tuni. Alas 6:01 sa buntag. Mga kaigan, mga kagalaan, mga kapanintihan, mga kasiringanan, mga tulibagbag, mga marites, mga
5: Agay!
4: Driver, nga mga badlogon, nga mga kurya gaba.
6: Pasaway ka!
4: Kayo sikat-sikarig, pasuhan, sudsako, arumahinog. O mga miyembro sa PDA.
7: Darna
4: Philippine Darna Association ding ang bato.
7: Darna.
4: Sojob. Di gyud mangundang anak Di gyud mangundang og sojob anak utot panuway Satanas. Ayaw ba gyud? Hello. Sige. Ayaw mo pangundang. Ani matabang. Kadugayan ninyong sinuyop ana paingon yon mo pagkabuang. Pag-uga sa imong utok a impas madugangan ang ato mga traffic enforcer kay mag-traffic na sud tungas dalan.
8: Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
4: Sakto, sakto, sakto. Wag niyong subukan, masisira ang buhay ninyo.
9: Tama.
4: Kahi mag-o subagay di kapa ko na ninyo ulhumok bagay. Kahi man sa di pa ko malimot. Akong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa akong pagbisita nga ilag yung gintawang giatiman og maayon. Ako'y nauwaw. But again, salamat, salamat, salamat. Akong kinasing-kasing nga pagpasalamat.
10: Thank you!
4: Kaya sa taga Purok Bayanihan sa Lawagan, Quezon. Labi na gyud kang Mr. and Mrs. Bernie Roxanne Rica Plaza. Kang Glory Faith Rica Plaza. Kang Mr. and Mrs. Chopilo Rosita Bulagzak, kang Jonard Bulagzak, kang Lizelle Jane Bulagzak, kang Clifford Bulagzak, og sa pamilyang Ilivera and Brigoli.
10: Thank you!
4: Kaninyong tanan diha sa giniang pamilya, kaya akong gibasa, katong nabasa na ako, kaninyong tanan, daghan og daghan kay salamat sa inyong pag-atiman kanako sa akong pagbisita diha sa Purok Bayanihan sa Lawagan, Quezon, Bukidnon.
10: Thank you!
4: Pilipinas og Bukidnon, karong adlawa ang araw ng pagtutuos. Wow! Nga naman, kuha ni karon kani ang impeachment, pero wala pa'y trial, dili pa trial. Kuha pa ni karon ang may tabo, presentation pa ni. Wala. Presentation pa. Intermission.
5: Agay!
4: Wala pa'y main event or program. Presentation pa lang. Kisa na nasgawas. Gababay-babay. Kisa na. Palihog. Kisa na. Kung sa'y tuyo, anak, kay gababay-babay man yung programa pa ko. Di na bagay na ako na ma-entertain kay nakasugod na kong programa. No? Ay, si Hector. Paring Hector, kadiot lang paring Hector ha, kay nakaabot ka, nakasugod ako, di ko kabiya. Karon na taon-taon, dinig komersyal. Lingkod-lingkod lang siya kadiha, paring Hector Bakulod. Ako ning BFF. Uy, karaw kalong adlaw ha, atong hinay-hinayan ni og himay-himay. Unsa may ilang pagabuhaton, diha karon sa Senado. Ang atong mga senador, duha ilang trabaho karon. They will act as a senator of the Republic of the Philippines and they will act as a judge, senator judges. Alang sa impeachment, bato kang Vice President Sara Duterte. Ari sa ta ang atong presidente sa Pilipinas, Honorable President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nilanding kagapong adlaw ni tugpa sa Villamor Air Base alas 3:56 sa hapon gikan sa Canada. Antonia Canada giralihan sa mga Pilipino dito sa Canada.
5: Well,
4: you cannot please everybody. Dili man tanan malipay nimo. Naay wala, naapoy nalipay, dunay DDS, diehard supporter, doon na po'y BBM supporter.
7: Correct!
4: Sakto!
7: Correct!
4: Iya magbaruganan ang katawhan. Ang
7: correct!
4: Ang taos Pilipinas, iya ginagbaruganan. Same sa mga politiko, doon na'y gidapigan, doon na po'y wala. O, diba? Wala. O, diba?
9: Wala.
4: Sakto.
7: Correct!
4: Kinig yung Pinoy, wagi laing lingaw. Ultimo pagbisita sa atong presidente sa Canada, gibuhatan na yung kadla, oy.
7: Correct.
4: Hurok akong bilib, oy. Gibuhatan diretso ganda.
7: Correct.

0: Alam mo ba, tuwing dumarating ang New Year, halos bawat pamilyang Ruso ay
1: Dana!
0: May ganito.
1: Dana!
2: Ay, naputol na. Kadiyot lang ha. Kaya doon na magbibisita ako sa istoryahan. Kadiyot. Kaya magpaabot ni Nako na abda ng alasite. Kaya alasite pag yung kumaka, makapuhas para sa balita. Ako lagi dali-dali ugunsay tuyo. Kaya ako maning BFF. Binakugun sa ito yung kagamera. Pero mas may nalang na ma-entertain kaysa magsigling ko di maghulat. Ako manggod nga tao, di ko ganahan ganyan maghulat sa ako. Mas bali pag ako'y maghulat, doon ka nga ako'y hulaton. Inanagin ako batasan. So, ayun na, ayun na. Again, no? Ang atong presidente ni Tugpa, gikan sa Vancouver, Canada. Diin sa iyang pag-adto, giralihan po siya sa mga Pilipino. Wala po tayo na nung baling. Eh, normal. Eh, that is the freedom of speech and that is democracy. Because Canada is a democratic country. So, wala tayong buhat niya. Katungod po na sa katawang Pilipino. Mga Pilipino, nga atuan na ni Moyo sa nasod sa Canada. So, ato pa ning mga isgutanan karon na busy pa mga nagsulat. Nakita ang bullpen. Lisura, nakalimot po ko sa kong bullpen. I just forgot my bullpen. Ni duty nga way bullpen. Again, akong kinasingkasing pagpasalamat dea sa kiniang Mr. and Mrs. Bernie Roxanne Ricaplaza, kang Glory Faith Ricaplaza, kang Mr. and Mrs. Teofilo Rosetta Bulagsak, Jonard Bulagsak, Lizelle Jane Bulagsak, kang Clipboard Bulagsak, o sa pamilyang Ilivera and Brigoli. Salamat kayo sa inyong pag-atiman kanako sa akong pagbisita diha sa Purok Bayanihan, sa Lawagan, Quezon, Bukidnon. Usa ta mag-ampo og maghisgot sa tumong isgutanan nindot kay ni akong isgutanan karon aron masabtan sa tanan. Pilipinas og Bukidnon. Ready ka na doy? Pilipinas og Bukidnon gimpiagin daw Mindanao.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikum wasalam. Gimpiagin daw
3: Gumpiagin daw
2: Mindanao.

Diba, pag ganindot, ang sigaw ng bayan kailanman hindi mapipigilan. Again, sa atong mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets o nagtanaw sa Facebook Live, good morning day, diha kang Sir John Pardillo sa San Fernando. Sir John, kapabot di ko si mong tawag. Kaninyong tanan, ato nabang gayong naandan, agatong programang baruganan, dili og dili mahimo, nga dili nato sugdan sa pagampo. Kaninyong tanan, duko kitang tanan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulaw, ano pagampo?

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo-buo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik dihag kadnimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Gadaw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang imong gilatid kanamong tanan, ang imong gitawag nga kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Kay ang bayad sa pagpakasala, mauman ang kamatayon.
1: Ang buhay na handog.
0: Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod. Mga panalangin nga gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Mga balaang pulong nga nalatin sa Biblia, diin ang imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy dahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Aba ng dalan Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot kanimo sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa bagad langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa, og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inuon luwasa kami sa tanang daotan.
1: ko man bigyang halaga.
0: Amen. Alang sa ato makiigsunang mga lumad, amoy noy, no deo to langit, ag parakala noy kagara no numaryo, ugoy niyada noy kumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tugonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kamanga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo garami, buligi ko'y oyogonogoy, ugo alab duwagad, nukoy no maruot no batasan. Amen.
1: Kundi ang tao.
0: Alang sa ato mga kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin, Arahmanirrahim. Malikyaw bidin, iya ka na buduwa, iya ka na stakim, idinazera dalmustakim, siya talazin na namdahalahim, gairil magdubilahim, walad dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po sa tumakigsunang mga Muslim. Hopya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigsun ang mga matigsalog, may nabasulom, mga manubo manayaw no kasuuman, mga ilokandawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki amin. Mga Pampangan, Mayababag, Ikayugan, ay, nanumburi mo. Baga kauturan ko dora ka ba kay lungguhan, ay abaw, maayugin nga agas ang idiota ng blahaw. Baga bulanan, mazimbetag doy. Baga waray maupay nga aga yung tanan, dabawin niyo madiyaw na buntag. Sorry gaw nun, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Mga butuan nun madayaw ngayon. Mga akla nun mayad nga agahon. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsaba. Mga taga Ipugaw Maphud an algo tao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Chabacano Buenas Dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapos mga tiruray apyo hepewen o mga tagbanwa madigar silam ganiko. Kaninyong danan maganda umaga po.
3: Good morning.
0: Ay, ang mga Pinoy dito sa gawas, mga French bon matin. Ang mga Pinoy nga to sa Espanyol, Spanish, sa Espanya. Buenos dias. Mga German, Guten Morgen. Italiano, buongiorno. Portuguese, bon dia. Taga Persia, sabiker, Indiano, soprabat. Arabo, saba, al-KR. Japanese, Ohio, gozamaz. Mga taga Thailand, aron zawaz. Taga Zulu Tribe of Africa, Sawobona, Africano Goemore, Bosnian Dobri Jutro, Bulgarian Dobri Jutro, Taga Czech Republic, Dobri Ruano, mga Danis, Hody Morgan, Taga Greenland, Iterluarit, mga Taga Hawaii, kun Hawaii, ang paper, ito is always pronounced as Hawaii, sa ato ay Bisaya man, Hawaii, Aloha, Kakahiyaka, Indonesian o Malaysian, salamat pagi. Baga Kenyan Moraho, taga Latvia Labrit. Baga Koreano, anyong aseo. Mga taga Mongolia, Oglo naman, taga Poland, Siabrodi, Chen Dobri. Mga taga Romania, Buna Diminiata, Russian Dobre Utra, Taiwanese Gautza. Mga Turkish Ganaidin, taga Ukraine, Dobri Ronuk, Vietnamese Sinchao. Mga taga Tibet, Nia Dodelik.
3: Good morning.
0: Mga mga taga Algeria, Oyek, Gombe, Malele, taga Nepal, Yeso, taga Mexico, Conmico. Andale, andale, pronto, Guerra. Vietnamese, Babramu, taga Papua Nugini, Salabaga, Tanzania, Dabaumar, Uganda, Yuginor, mga taga Estemor, Dader, Kamanik, taga Democratic Republic of Congo, Muay Moka.
4: Good morning.
0: Mga Koreano, anyo nga seo. Mga Greg Calimera, mga Hebrews Bukertub, mga Dutch Gory Morgan. Og taga Arlan, Median Mate. Og sa ato pa mga kaigso ng mga inchik na sigilag, magpantabog ka ng ato mga barko diya sa West Philippine Sea. Matod pa sa ila sa inin, og sa kuan pa. No, this is our territory and we will protect. Muna ilang sa English. Pero sa ininsik pa, Boss Yese, Woman, Deleng, Toy, Woman, Hoy, Bao, Hoy, Hallelujah! Karong adlawa, ang pagsugod, dili pa trial ha, akong klarohon. Dili pa trial ang ipahigayon karon diha sa Senado. May kalabtanan sa gisang-at nga impeachment complaint, gisang-at sa ato mga magbabalaod from the Congress to the Senate. Gidawat sa Senado ang impeachment kay nakapasarman sa 200 kapin nga mga boto, almost all, mga 80% sa ato mga magbabalaod ang nibutar nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Unsa may hinungdan sa impeachment kang Vice President Sara Duterte, there are 4 articles of impeachment. Upat ang allegation, articles of impeachment. Ang una na nini, ang misuse of public funds, undisclosed wealth, tagong yaman, undisclosed wealth, corruption and threat. Abil ng corruption. May kalabtanan sa 615 million giniang money against giniang kwan appeal no sa itong intelligence fund o sa DepEd, sa Office of the Vice President ka intelligence fund o sa Office sa Department of Education sa siya pa ang secretary, a total of 615 million o ang last niya na giniang death threat o napaday betrayal of public trust. Okay. Ang pinakakuan ani matod pa sa Korte Suprema o kanay sa bitong death threat, matod palagi sa kuan nga according to the Supreme Court, there is no such thing as conditional threat. Basta threat, matod pa sa Korte Suprema, basihan na lang nako ang pamahayag sa Korte Suprema, whether that is conditional, but there is no conditional threat, but it is always a threat. Di ba? Again, ang ato mga senador, ang ilang function karon sa atong nasod, duha, they will act as they will perform their duties and responsibilities as a senador, senator sa Republiko, sa Republika ng Pilipinas. Ikaduha, they will act as senator judges. Sila ang mukom sa kang Vice President Sara Duterte nga impeachment kang Vice President Sara Duterte to render judgment. Ilang ipakanaog ang ilang hukom, impartial judgment. But ipasabot sa impartial, dili partial ha, ayaw iliteral og translate. But ipasabot sa impartial judgment sa paghubad sa Binisaya, but ipasabot ana ang ilahang desisyon walay ginadapigan. I just wish. I just hope. Mao ni akong gikaingon. Dili man gyud na ikalimod ug moingon tag walay ginadapigan pagsyohor. Hallelujah! Makaluya! It is because again ha, ilan ang tagsa-tagsa ka conviction sa ilang tagsa-tagsa ka kasing-kasing pesad ani o dili. Daw bi kay naa man pustaning, mo ana man po na si taning dito nga amo kang partido ha, dirika. I-impeach para way kontra na sa sunod eleksyon. Ang pikas pod, naapoy mohongong. ayaw kay managan pabiya mo sunod eleksyon, madisgrasya unsa mo sa Visayas ug Mindanao. Kamong mga managan, hunahunaan ay ninyo kadaghan. Kay managan pa mo, basig mapildi mo sa Visayas ug Mindanao. Relax lang anay, hindi lang balamahat. Mo na duha may mungong. Naaman to sa pikas ug sa pikas, busa kagahapon adlaw ha. Gibinditahan oy. Gibinditahan ang atong Senado. Gibinditahan pag humagbindita, gamitan og insenso, gitsahan pag asin. Ngano ka amot to say tumong nanang asin. Para unta na pang timplas kusina, wag na sabaw. Pero gitsahan og asin. Ah, siguro pantaboy sa mga demonyo nga naa diha. Ha? Agi demonyo. Abisag asa man ang demonyo. Naa man na. Bisag-asa ka magpaingon na magi panuway. Napoy anghel, napoy panuway. O, di ba? O, buto gibinditahan ang Senado aron basin di ay ang doon na pa'y panuway nga nagpabilin dito, yawat na lang mulayas, ha? Hallelujah! Ah, gibinditahan, oy. Nagpamisa pa, hallelujah! Nagpamisa pa! Panuway, ha? Ang obat panuway na... Gibinditahan kay aron kuno mulaya sa mga baruhay. Yung baruhay, uban na rin dia. Jesus! Asa man, engineer? Ang palibot. Ikaw, di ako naras palibot. Ada po ito, ang buto. Tinood man? Karong adlaw, dili sana mo na i-air ang giniang impeachment trial. Wala pa man. Kuan pa na presentation. Isap kuan pa lagi, presentation. Ang ilang mo, presentation of witness, presentation of questions, mga katanungan, o procedural na. Procedure. Mauni procedure, mauni tanan, ang trabaho karon sa giniang mga lalimang kag dusi kabuok abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang pinakagahi kay number one, si Siegfried Fortun. 40 years nga man lalaban. Muna'y ginaingon nga abogado di Campanilla, Siegfried Fortun. Ang isa anak ni former Supreme Court Justice Andres Narbasa. Iyag anak. Oh, Narbasa, duha lagi. Tulo ka law office. Fortun no, law office, Narbasa Law Office, and Salazar Law Office. Imagina ninyo ng 12 kabuok mga gahi ng mga abogado ang mo-representar kang Vice President Sara Duterte. Karong adlaw, present na tanan sila. Mauni ang mga prosecutor. Ang mga prosecutor, buti pasabot, maoy taga-usig. Ang buti pasabot pa, maoy taga-ingon nga, kani, sanari, sanari, sanari! Sanari. Agwan sila, og sa kuan pa tagahunghong ba? Ay di bitaw. Og ako lang ang Barbs Binisaya ba nga sadana, sadana, sadan, sadan. Ingon po dayton pikas nga mo kini ang mo manlalaban nga wala wala wala wala wala wala wala wala, oh, di ba? Presentation karong adlaw. Witnesses, presentation sa mga abogado og mga procedural nga mga pabaagi. Ilan ang pag-discuss karong adlaw diha asawanan sa Senado. Wala pa'y mahitabong pagsugod sa trial. No, no trial yet. Muna nga kami, amura nang i-air diri sa radyo, kaibigan, kung magsugod na ang trial. Pero kay karon presentation pa man, procedural pa man eh, dili sa namo ipalusot sa kahanginan. Ayha na namo na ipalusot sa kahanginan kung magsugod na gyud ang trial, the trial of the century sa nasod sa Pilipinas, ang pag-impeach sa atong vice-presidente Sara Duterte.

0: there are 4 articles of impeachment. Isa na niana ang death threat kang Martin Romualdez atong presidente Bongbong Marcos o sa iyang asawa Liza Araneta o kang Martin Romualdez. Number one na, death threat. But whether it is conditional threat, a passive threat, at still, according to the Supreme Court, still death threat. Agini ang corruption sa unexplained nga gini ang 615 million unliquid, dili man matawag kung unliquidated, wala na properly accounted for. Muna. Sunod dayon, yan ang gini ang unexplained wealth. May nalang kay dili unexplained health. Naapoy unexplained health niya. Naa. Alam ka na nakin, kinsa nang dunay unexplained health. Kinsa mo na engineer, ambot! Ambot, kinsa na. Basta doon na po diha nga unexplained health. Doktore, naibawa na. O na nga medyo, malimtan sa langyod ang issue sa flood of control. Di ba? Ay, padapalin sana gamay kay diri sa ta sa impeachment. Nalimtan na, pero matod pa sa atong panggamhanan, padayon nun gihapon ang pag-investigar sa flood control. And, padayon investigasyon sa flood control. Hinaot po unta, nga mapadayon gihapon, og dili malimtan, kay mabisi ang tanan, gumikan sa isyo sa kiniang, gumikan sa impeachment kang Vice President Sara Duterte. Well, matod palagi sa atong presidente. Paminawan ninyong statement sa atong presidente, ha? Paminawan ninyo.
1: Bakit ang mga nakaramba na pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finished na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Bakit ang mga nakaramba na pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finished na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang.
0: Sa iya lang. Sa iya lang. Ang doon ang investigasyon. Ang mga nagagi ko ng mga administrasyon, wala ang mga investigasyon. Sa iya ra. Bahay ba silang ikinulong? Naa, din sa iyang administrasyon. Naa ko no. Sige, gani ang mga magtiayon nga diskaya. Pero ang uban wa pa. Ang ginapaabot man sa katawhan sa tinuod lang kining isya sa flood nga di na gyud makontrol ang pangawkaw. Siya nagbutyag. Mahiya naman kayo. Unya hapit na rabapod ang suna. July. Karong bulan na suna. So gipapaspasan. Malingaw gyud ko ani ba? Malingaw.

ko kung racket ko yun. Eh di kung racket ko yun, di bakit ko ibubulgar? Di, mawalan ako ng racket. Sakto gyapon. But then again, ang katauhan manggo, dili po ni mo ikalimod, labi na gyud diha sa social media, nga ang gusto sa katauhan, ang gusto sa social media, nga mo tumaw, kinsa gyud ang ulo-ulo ni ining tanan. Sa tinuod lang, mo na ipaabot sa katauhan. Kaya ang napriso, pastilan ay, hallelujah. Ang gusto sa tao, kadtong ginapaabot. But the problem is, wala pa. Wala pa. Kanya, naapanik ka ron. Si Kiniang, sa isyon is blood control, ha? Ang ato ang si ombudsman, nga si Buying Rimulya, giihimo na po ni noong witness si Kuan, si Secretary Bunuan, ang former Secretary ng Department of Public Works and Highways. Di ba ang balaod manggod? So mga naminaw, ang balaod manggod nag-ingon, nga ikaw mahimong state witness kung less guilty ka. Daw bigay si Bunuan, klaro man. Dili man siya less guilty. Alang ka na ko, ha? Sa akong panglantaw, di ko lawyer, pero sa akong panglantaw, si Secretary Bunuan, dili less guilty. One. He is one. Siya ang ganiang, siya may nag-provide ang tanan. Di magka makalusot sa iyang buhatan. O, oh, money project. O, oh, dito. Nakibawa siya. O, oh, di ba? Imposible nga si Secretary Bunuan, alang ka na ko, ha? Tudlo ni kubos niya. Malabo na. Ibabaw. Gina. So, karon gihimo siya ang state witness. But again, galibog ko, nga namang buhaton man ka nga state witness, nga dili man ka guan, dili man ka less guilty. Di ba? Matod palagi sa ombudsman nga, o ga ilang pailan o kaso para kang Jinggo Estrada, doon ako na'y certainty of conviction. Kinahanglan ko nga makonvict. Jinggoy. Naapa ka ron, Bung Rebilia. Isunod na po nila si Guan. Siya giniang Senador Rodante Marcoleta kay Plunder. Ako galibog jud ko. Dili ko lawyer, ha? Betul galibog ko. How come a campaign donation becomes plunder? Kasi kung plunder, sa tinuod lang, aron malamdagan po ng tanan ng mga naminaw, ang plunder, kung ang imong gigamit, ang imong kwarta nga gihilabdan, iya sa renda sa pangagamhanan. In short, sa atong panudlanan. Dili man to kwartas panudlanan na to, kay hinatag man to. Campaign donation man. Nga nung nahimong plunder. Kana sa tinuod lang, bisan ako, dugay naman yung ko nga magsisibya, pero wala ko gisugog suka na himo ng magsisibya. I am a broadcast journalist. But then again, galibog yung ko, how come that a campaign donation during election, ilahat naman ang mga tumatakbon, tumatanggap ng campaign donation eh. Di ba? Diyos, Ginoo ko. It's not only Rodante Marcoleta. Sila Presidente Marcos, Bongbong, dawat naman ang campaign pa, na may campaign donation. Vice President Sara Duterte, doon ay mga campaign donation. Ang ato mga congressman, senador, doon ay mga campaign donation. Bakit na singled out si Senador Rodante Marcoleta? Busa magani nagrally ang mga grupo sa Iglesia Ni Cristo, gumikan ka ilang pailan o plunder si Rodante Marcoleta. Moton ginaingon nila nga kiniang selective justice system. But ipasabot sa selective, ginapili. Kinsa lang ang pailan, kinsa ang dili. Pero matod pa sa ato ang taga-ombudsman, o ni Buying Rimilya, wala may gipili. Wala na, pantay. Pero maulagi na, eh bakit nauna si Rodante Marcoleta? Bakit nauna si Jinggo Estrada? Ah, nauna si Bong Rebilia? Sunod dayon si Jinggo Estrada. Ikatulo, agatong kakadunggan si Hiruan, si Rodante Marcoleta. So ang panglantaw karon sa katauhan, dili kahagi usa-usa ni silag pananggal or dili pananggal pangkasuhan aron dili kabutar sa impeachment ni Vice President Sara Duterte aron dunay certainty of conviction. Kang Sara Duterte kay pila na lang sila under the administration. Mao mo ganay panglantaw sa tao, dili yun na ikalalis. Mao ginay panghuna-una sa tao nga hinay-hinayon og pangtanggal tong mga pabor. Ang kining dili pabor nga ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Ibilin katong pabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
That's the reality. Kamu na pang lantaw yun sa kasagaran.

That's katawan. Even me, actually. But then again, dili man ka makakusar niya na it is because, ano, kay bao kabag unsay nasa mong una-una, kay bao kabag nasa among kasing-kasing, wala. So you cannot accuse anybody. Naas atong may nagaw na una, basic ingon ani, but you cannot prove it. You cannot prove it. Dili yun na ni mo ma-prove. It's hard to prove. Pag muna, nga di ka basta-basta, mauna. Sure ka. Nga, we are the Senator of the Republic of the Philippines. Senador mi sa Republika ng Pilipinas. Dili mi senador sa partido. But then again, senador lagi sila sa Republika ng Pilipinas. But dili maginakalikayan nga ang mga katawhan maghuna-huna niya na nga manong gipangkasuhan naman yung uban nga pabor sa dili pabor kang sa ato ang present administration nakapabor sa mga Duterte para gamay na lang ang boto. Good morning, Diay, kan Joseph Clavicilia. Good morning sa taga Sunrise, Gastab, Banisilan, North Cotabato. Good morning mga taga Banisilan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Inani, di ba? So, dili ginagalikayan nga kita ang mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan, maguna-una yun nga, yun na ang nasa itong una-una. But then again, you cannot pinpoint nga, tinuon na, you cannot say that. Why? Are you sure? Ug unsay naas gadagan sa mong una-una? Are you sure unsay gadagan sa mong panglantaw, pangutok, ug kasing-kasing? Dili ni mo. No, only sila lang nasayod niya ng tanan. Wala laing nasayod niya ng tanan. Ang mga senador, tag sa ranato ka mga senador, whether they are in favor of pag-impeach kang Vice President Sara Duterte or they are not in favor. But the problem is, ang naasa una-una sa tao, kinapangkasuhan kining mga pabor kang mga tao ni Vice President Sara Duterte o na mga members DDS. Matod na sa katawan. But then again, proving it, it's another story. Lay na po na siya ng istorya, di ba? Ay, naku, Diyos ko po. Hallelujah, atong nasod. Bibo. Bibo, gini atong nasod. I don't know what happened. Ay, good morning, di ay. Nanay. Ngadto sa atong kapulisan, ha? Inani ni siya. Doon ay naitabong pang hold up. Dito ni naitabo sa Sambuanga. Sambuanga, dumalinaw, Sambuanga. Diin ang usa ka pulis, nag-loan, nag-withdraw sa iyang giloan nga kwarta. 200,000. Hold up ang maong pulis, na patrolman to, ipatay. Ang kasakit, kay ang nagpatay, napamatudan man, lakag man, hot pursuit operation, nadakpan ang maong nagpatay. Kay bao ba mo sa tinuod lang ang nagpatay? Kauban ragihapon niya nga pulis. Stop sergeant na pulis. Kung sa hinungdan, gumikan kay katong pulis nga nagpatay, baon sa utang. Nalubong sa utang. Malagi na akong ginaingon nga, kadakog swildo sa atong kapulisan, dili paghihapon kontento. Mauna diha. Maugi na diha ang pinakapait. Para nang hold up, ipatay pagkauban pagid niya sa pulis. Kasama sa baro. Kauban sa baro, matod palagi sa Tinagalog. Kauban sa serbisyo. Iya pag yung hold up o gipatay. Imagine that. Sa kantidad nga 200,000 iyang gikuhaan o kinabuhi ang maong tao, iyang gikuhaan o kaugmaon ang pamilya o mga anak. Sa kantidad lang nga 200,000. Gumikan lang sa iyahang daghag utang ang the only solution mang hold up. Muna kasi hindi kontento. Ba, sa Tinagalog palagi, magtiis mamaluktot habang maiksi ang kumot. Huwag mong ambisyonin ang taas kung hindi mo kaya. Doon ka na lang sa baba. Ayaw pang ambisyon sa taas. Kaya kung imo gani ng ambisyon noon o maayo nga dili ni mo kaya, mugamit yung kagbuta nga dili maayo. Which is makadaot na sana. At the end of the day, ikaw ragyapon ang maapiktuhan. Huwag walay lain. Mauna'y ginaingon lagi sa English, too much ambition kills a man. Ang sobrang ambisyon makapatay og tao.
tinuod na. Ayaw ambisyona ang usa ka butang kung dili nimo kaya. Kung diha ra ka taman, diha ra ka taman. Di ba anara na siya, hindi kada magalantaw kun sa itaas kung ara ang imo nga kaya, diha lang ka taman ay abo. Ang imo na lang buhaton pasalamatan ng Ginoo. Sakto. What you're going to do is thank the Lord for all the blessings labi na sa imong kinabuhay nga gilugwayan pa. Ang daghan mag-usa ato usahay, nanubra ang ambisyon. Nanubra ang ambisyon, bisag dili kaya, manubra ang ambisyon. Ngunay kasakit. Dispuko mo na, looy kayo. Gipusil. Dumalinaw, Zamboanga, Zamboanga del Sur. Gipatay, nag-withdraw sa iyang giloan nga kwarta. Nag-loan gani kayo kwarta, giloan. Nag-salary loan or what kind of loan ang iyang gigamit, apostolay ba? 200,000, pag-release, hold up. Gipatay, pagyod, ang kasakit, kay iyang kauban sa trabaho, iya pag-iapong gibaril. Gumikan lang sa sapi nga 200,000. Kay ang pulis nga nang hold up, baon sa utang. Amo lagi na diya, nalubong sa utang. Kinsa man sa? Sa ni Muduy, kay ambisyoso ra kay ka, pala utang ka, basig gasugal or what? Wala ni mo na manage properly ang imong resources. Dubli na gani inyong sweldo. Ang uban gani diha way sweldo-sweldo. Ang uban diha murag naa murag wa kay may pagwa kay naa agwa man. But ipasabot way sweldo hay. Oh, wala man lagi nang ilabot. Wala man lagi nang hold up. Ni agwanta man lagi. Galing lang ang address London. Kam nang London engineer. Loan dito at loan doon. Hulam dito at hulam doon. Anara. Pero wala gani nga dili mangguan nga mupatay og tao aron ka kwarta dili man mao. Imong gidugangan imong problema. Ikaw gabuhat imong problema kay. Anara na. Oh, Jesus Ginoo ko Lord. Spoko mo na kauban ni Master Bob patyo ni Mos kantidad nga 200,000 ibaon ka sa utang. Isa man sa ang imo. Ay, gidubli na gani na inyong sweldo, apag yun muna kontento. Saan man, saan nga daghan, mapag pamilya. Mao na diha. Pamilya dito, pamilya doon, at pamilya saan? Ada? Kada maasahin sa laing lugar, bratatatat. Ada. Ay, pabutos, arbalite. Kaya magsige mag-bratatat. Nga naman, sabi ipabuto engineer, amot lang. Katong pistolized canyon. Nga, why pull mo ra? Bala ra, ho? Unsa ka bala? Apagawas, bata! Bas gamhanan to. Mauna diha. Kay gakiat lang agi. Gakiat lang dagway. Unya pagkauman, pagbaglisod na, manghold up, patyon, pagyod. Ang kapait, kaya niyang ipatay, kauban rin niya sa trabaho. Sakto dahil na. Ay karon kay nadakpan. O diimpas, ang gigamit pag yun nga armas, issued firearms sa ato ang kapulisan. Iya sa Republic of the Philippines nga armas. Tiaw mo. Gitagag armas sa tong nasod, giswilduhan sa tong nasod, gipatay ang iyang kagalingong pulis. Murag ang atong nasod, gahatag upang patay sa atong iyang kaubang pulis. Which is, di ba? Imbis kay aron inta sa pagprotektar sa iyang kagulingon, batok sa mga krimen. Simbako, magdaya makipinusilay niya, wah, na, kay ikasukol. Sana may naanaya, magkikupusil, kauban, rastrabaho, pagkatuntong ng klase nga tao. Ay, yung maging sikan-sikari, isod sa kong pasuhan, on mahinog din panuway. Oy, ugma agkuy! Naanasay, prod, dinag kong agoy dili ang gasolina ray og dili mo lihok rollback og 30 centimos ang diesel saka na sad. Okay na kene ha, kay saka man timan ininyo ni mga gasoline station, kay musaka man di ba pagkalasay sa buntag hurot ng saka tanan, pero rollback gani ay gahi paspagang mo rollback. Oy taga Department of Energy, taga ERC, nga naman na monitoran ninyo ni mga gasoline station sa Bukidnon, labi na giyod ng siyudad Balinsa, abida. Ang diesel musaka gikas 2 pesos o 15 centimos batag litro, ngato sa 3 pesos o 15 centimos batag litro. Manginabuhi isa ko sa

0: Sala.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisya.
10: Suwaga blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Suwaga blend, jelly paste.
9: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Unsa may ato igan?
13: Ako po, testimony ang aroma.
12: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
13: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kaning mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
12: Wala.
13: Ang katulad niya, plus na mo, ang aroma lang.
12: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
13: Sa Ginoo, Pastor Dan.
12: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
13: Noel Estina.
12: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Naapari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asaptay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
19: Na
18: hospital ka lang ga?
19: Ako dahil sa bata, napipipipi sa hospital.
18: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
19: Nakuma.
18: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
19: Nadaan sa computer.
18: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
19: Oo.
18: So, sa dahil na itabo?
19: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
18: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
19: Pulo kaadlaw.
18: 10 days pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
19: Oo.
18: So likay nagdulag computer?
19: Dili na.
18: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
19: Salamat, Pastor.
18: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus.
19: Salamat.
18: Oh, kay Jesus.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang. Kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
8: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, eh, mura magkatapal ko aling event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot mo?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
16: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
15: Okay, salamat igan, salamat igayo.
16: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
15: Okay.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego blend jelly paste!
4: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 98.

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
7: Ano-kano ka na ko, Pastor? Kay
6: okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
7: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
7: O, 5 ka buo, Pastor, akong gipalit oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
7: 5 ka buo.
6: Okay.
7: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Surprise, Lola!
4: Hala, unsa ne?
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
1: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga food.